0: Nani vapurukiri voRadio Musambiki. Ponao kwenyuka. Neisisivo tinoponao zvakanaka. Muchode tikanganwa. Tiri chifoshosho turukira mazi. Pomwe nokumusijira. Dini yochijoro shindau. Ari pabepo manji. Zviro mukatatu kuzoti. Wakabatirira muchini. George Mbaro. Chirongo chenyamasi. Chinobuya ngondava. Zvakaitika kudini kudari. Nawazona na mukati. Mukaji no mulume mazoje putishku pomwe nenyamajao izwani shirongo chakaita
1: nyamajao ini nusiku ndakahawa
2: mwakaha
1: ndakahawa dini wakabika sini ndakahan na kudini respect makaha baba
2: kuha baba kudini ndakabaho ndimwe
1: umuzo ndoo vandainisha baba kunanga baba wadi
2: Mashinini ndo dainche wewe baba mulume. Mbabangu kewe wakantubaa ndo wadainche udini. Bamdoko?
1: Walo dainche mani onoda kudainche.
2: Dainche masoloji.
1: Kunanga kudini. Mjimai.
2: Ndawe.
1: Nyamasari susumuli.
2: Mashi. Bepi dolo laka gara mwada udini. Paki, nina chiba kujisiva. Usukunyi ansiku hakasi mwakaha mwarekera kumidamu. Nyamasi mkumbira kutu susumula dolo laka gara.
1: Ndika hawea. Uchandire gira nisambe nyara. Ngoti. Msuku yoshpiri nukanichi. Ngoti nini wala jaji mtola nyala janguji mtu kukanya faka. Ngoti waka haipa ndanzikuha. Ii asishona isu wala kainkwa kundaka itashwese. Baba kupikiji wa inanga uchamu isadolo. Ndipu kujijisa padoku padoku uchimu anisiki.
2: Ndipu kujija.
1: Walu wana chua usijungu wala. Utoro teverera wala. Wala ngati chinche moda. Ngatende kukumira kumabawa ayo mesu.
2: Nina ndishikato kwenda kondono. Ndinodanipa.
1: Wakuma kwa pini mei ya msalo
2: yontoyo kamale
1: msalo
2: dakona konpeke cha salveja nawe kuma yontoyo kudanipa
1: zinubatika wa
2: kushoni
1: shakanaka ndinenda kwa kutengira hako hikala sui mwipa mapuanya
2: mga dakona kubawa pindanyi moga mkutinova ntengesa kuma inini hapa nini kudadolo Andidi kwenda kwa makuma.
1: Yakanaka, ni ndirikenda kwa tenga nipe. Ufana wakani vetira. Una mapuwa ni nipe msolo we?
2: Iriyo, waiperi. Mavia wali.
1: Yakanaka.
3: Cha kwenda kubawa kaa kioshike kaa jokiti yo. Tinazumwe dazwangu hapa. Nangani shukadini? Shukaita utenga la mulata imu jire fresh kuimu ya po. Dutobu yao naona so nino nangoti. Mbaya wa mamumia njuku imwe. Wachazota mika mtu kukuti kukuitika vizinji kondoni. Wachokiti.
4: Ndiyani akudufu njaro. Akungani njaro.
3: Ndini gravata. Mwandika ngano?
4: Ndiyani unova kwa api gravata.
3: Ndini muno mbele muno.
4: Ndini mbare muno. Urukude enyi wewe.
3: Ndini kudare fresh kwa imo. Tungundipeke jenye na muna daima po.
4: Ndini. Lamulada ngeni au bati uo doro wewe
3: mwamudisi nukuma pano nishitenga mazuwe sepu ndakamba utenga doro
4: haa
3: vajokiti
4: na uwe baba
3: mkujwana zukuitika pano mumu
4: zukuitika kudini mzaya toko nifuje iwo
3: amuripu kujwana
4: anichibi kukuzivu kujifuji kukuzivu anichibi nechime chanda wona mzaya
3: inini pano nukuma nguwa jese
4: Haa?
3: Zirukunesa hapa, mkufona mjahu ya nogumee pano hapa?
4: Haa.
3: Kopo, wapeja ndiena kopo jenyo. Mabotiri osara vejo, wapeja ndiena.
4: Ngukupa anya kani.
3: Tora shitoba, waro, ndukufona so kutuwa ya suni majaha mawiri kufajoni.
4: Ndishona kamari? Andisi ukushisiva shuhunu na ngaro mzayo.
3: Uia,
4: uia. Auchipu kutichenge jena iwewe.
3: Uia, mlebu uia, padoko, anufambendo muna kaji. Chuke, chuke, chia.
4: Ndiya nuwea, angaita mazono jepitishu.
3: Ndiena kamari pitishu.
4: We are happy. Ngano niponesa mburi yangu ini. Happy. Oh, no meleketa kuna yange yusaya. Itame kuita kushoni ini.
3: Mchazo zivona. Ngukuti ini, mkunanga kuti ndiri kunyepa. Mchazo zivona. Kopo jenji japele ndiani pano.
4: Where?
3: Ndizona kamari.
4: Chana kushivona.
3: Mabotiri enyo alikuwa.
4: Ndizona.
5: Hey. Mashamwari maparaze.
6: Ndawe.
5: Hey. Sakai, Johnny Lopise. Aye, Johnny Lopisa Shamwaro, wazisha timbisa zula usukufatika.
6: Atenda buya na Sibari wa nombatira Cape Town.
5: Aye,
6: wananga kwa kashata maniki.
5: Aye, Sibari noguma kuna Shamwari. Aye, hakuna anusala kuna.
6: Takutaka ngonduku.
5: Aye, tesi manjeta, hakutopina kupinda kwenda kuhulira Sule kubera manje.
6: Mosambiki ngatipinde Mosambiki.
5: Sapera
6: kushata zvipi.
5: Mosambiki kwedu tidakenda kuite nyi zvimusetu. Sapera kulove manje kuno ini ku kulinani kuno ini.
6: Takampinda Mosambiki ngatibuye nomujaha uya wo.
5: Ai.
6: Kuna mujaha mwene nobata mukozi. Ana maningi kuzwana na maningi no mambo mambo. Mazoro zepitishko. Anotibesa uya.
5: Hey, hey, Mosambiki akuna zvinofadja manje. Akuna zvinofadja manje.
6: Inyika yedu takabahwa.
5: Takabahwa si manje ai. Manje ai jinouya maningi pa. Mosambiki jinoviya manje.
6: Ngatipinde.
5: Ah, mashikuno kuri nani. Manje Zulu thimbisa kuzikuvatika.
6: Ngatipinde.
5: Ai, Zulu thimbisa nwendu kuijono. Ai, mazuru hey pa. Komalani, komalani, komalani, komalani. Hey pa. Mosambiki ano stranjero. Hey.
6: Kuchaiwa.
5: Ai, ai, ai, ai, ai. Ah,
6: kana. Sitakudino.
5: Ah, hey. Nada, itu swapa ngatugara talonga zvimabudo zvedu. Nemangwana kumatolo kunendeka kuti netari basa rokurima. Mangwana kurimiki. Hapa tisindika kutovhunja muzungu. Muzungu. Mangwana tengutsvanga pokuenda kogara takaita futa yaya. Zvikabva iyo xenophobia kubva Thimbisa tiri padhuze pechikaguma kune so Johannesburg kuti wari. Testing kogoma kobira mujombe hakuna manera.
6: Zano. Wara sudikana kupona ngokungwara ukasamba kungwara hauponi munyika mu. Itusu ngaitopinde sei atina chiro deshi takavia muno tusu takatenga chiri chese. Wana takapinda kaguma Mosambiki totopona ngozo ugenge. Totonanga dana ngatotapira kutreho zviro zvese ngoshinofobia. Tenda kodida kumambo nthangwe ndo mambo notibesa.
5: Basi
6: kuno hedu nempatako tenga naona kuno hakutona.
5: Mazunangalo kuti ngatipinde iyo. Mashida kugumisa kudi.
6: Tinoguma. Atina muti kutakava baba maya vako
5: makole mangana tiri munhu vashamwa
6: hazvina ndava ngati svedzi
5: tikaguma konde tinovhunja aya enga John hana musoro engwa munoziya goridi ya wenda kapinda lakafaya mara hula ya yalia ndakaguma konde ini ndakananga ndinobata mushikiritorio mukabinet
6: tinonanga kamtsvapera kutohwa ngosinofobia
5: ndeibata nombunu mbunu uya ana maminda ake mukuona mablanketi anoitwa aya kuzvindakananga muzungu anaya fabirika mablanketi aya ndinobatira mondomo inini wandikaguma neblanketi rimwe ndenda kukumbira zviya my blanket
6: inini ndinodavirira kamunanga uwenga wakaganya kondose wapera kutore hongo xenophobia tinoashiho kutsvaka mane kwashi ukatoashiho uone inini ndatoashihwa masoko kuguma kamaenda kuumambo anotanga kupasanga tahwe enda kusekereta dubairo wopinda kena kuumambo nanga vavia vana vedu kubva John vakatakwa maningi wotorekwa zviro zvavo kutikumbira besera kuumambo uvi kasi ne munhu chetinoti munhu hapatoona
5: vanenyi nazvo vona ndione vakaituma nange ndai John
6: ana doumambo basarawo unobesa vese ha mazvingaregera kuashihwo unanga kudeya zano ne mutori mbavha yakambira kufungihwa baba namai vanoregera kana kudya sadza mukadhemu
5: itusu ndikapinda tinoashihwa maji mai wedu anoti ashira ngavanedu vavia tinozviziva kuti kanyi hakuna mukwijo asempli
6: mutereji
5: unazvo hauna iwo kuterera kuenda kanyi basi
6: zvakanaka
5: hakuna mukwijo kanyi ndizvona
6: Este intura jakuna japira soto pia kuto gurika ngo pakati chimwito to sungwa ngo swaya. Taita kudini akasura ngo
5: zvinda zolangarira kamushamwale. Ngatiite kudare madeko ne. Mukuona pabazareria we yapo?
6: Po. Pa lakizanda po.
5: Ngatende kutsvanga kalasau mbiri mbiri manero guma na jona kanyi. Tingonkera guma kudare meshubiresi.
6: Ndanga chimwenja pira kuto hokasi yapana ino yatotoko.
5: Macho na xenophobia chakona ishwale. Washi musali ndi ane na vashamwana.
6: Anu wena tombozana iye ndabe tombozana chiye ngutono cha musali no phobia.
5: Nashikuro opera gogomera mande ti holide kai kwoti tusu gala bon kune.
6: Ya, ngatironga tipindi.
5: Ma udokolongo gogomera?
6: Ndio kala sa mbiri cha.
5: Amba kuvetera gogomera hoga. Ngatino kugwira kutsanga kala sa mbiri tozoguma na jona kanyi.
6: Zvakanaka.
7: Nyama chao?
2: Ndao.
7: Ine ndikenda kubuya na mtara uya zvipa chokidwe.
2: Anta dolo la kona mwapela kulima shaku ndo kupawa kumwenga we
7: inina nunoki guma kutaka dibiri mwelo shpiri ndapeja
2: anta unipa yangu ya yomsoro
7: iii ishwandidi umwishu ishwishu awoni mbiri wako ukitabaka yao mbiri wako ukitabaka yao awoni mbiri wako kumenyeka wenga kudaro msala sule wesu waenda kumbeji ukumbeji wabia sule matama wabia sule kugochi miro enda pamtipo muhata ndikushuona shwa kuite
2: Nada kama ngokuti sala veja ndizvo kushona.
7: Au izvo kushona sala veja ndokuzwa chinzo kushona.
2: Yondinoda kamari ngokuti ndingataka weya.
7: Ngatendeka jokiti iyo. Ngatendeka jokiti iyo kuti kuno mwiwa. Kuna zvimfana rimwe ndinobata kukushora shora mazi. Nini ndizvidi nini? Ah eh. Ngatendeka jokiti.
2: Kwenda komakuma kuno ngatendeni. Naita kudini mulume wananga ngatende kwenda kwa makuma notenda naita kudini sembezera misha nopinda
7: sembezera misha nao kugala pa misha wepa kugala pa misha
2: kuti ndafakanyi ndainga ndishikama mulumangu andijijisa ndiyo ndakatenda kuti ndakalamba wada uzenda kundisia
7: wazenda kumanani
2: wada kundisia
7: wala wana kajano shamwali yangu shike nchike uya lakatikinya lakatikinya ndainangaya nanga ndikugala ngokulira nukutikinyi wachamwali yende famba na yone mrebu uya msipi wakandu ee tambe na adeni
2: mashu waitikinya wenga yani
7: mewondo wa mamsinyo ledu hey, hey, hey, what's your kid?
4: Diani, Andy Musili Kushoni.
7: Hey, Tegulu, Simumi,
4: Daul,
7: Simumi, Mazola Lama, Fungan, Param, dear Chufana. Tinumbira Trukopana.
4: Deny of Sukuru,
7: Mzukuru, when you turn up Yanana, to the Mediambi.
4: You are Musaya Viaikunu, Musaya,
7: and then Guhala Hansidi.
4: Musaya, shall we tell it to John?
7: Tegulu, no son of Jimaka, then Guhala
4: Hawkins, I shall go back
2: and tell
4: you. Ah, goodbye, goodbye, and Chipukushuana Kushoni, Gabakana,
3: Guma, Shakota, Benikam, Tongo, Benja, Kundaguma.
4: Could never do behind the Kunja, yo.
3: Mazvona ndiena mjaho ndakamvunja nyuwe vyashia kuti hanga viri mjaho mazoya andizokumunyepera nyipadoko nini mambo
4: makandifunja
3: nchekuru
4: makandifunja
3: mazvona zvavaviya nazvona nyamasi
4: ndazvivona zvinotanga
2: ndawe
7: mbare nwe para buya ndivona anobuya ndusi walivona kuti mbare
2: nada Pamanda kwenda mulume nindini ndao pondo.
7: Vakandovia majonjo nendo kumatorera kuno ngokuti pano. Nokangano mwana rumo akandopekeja mabutiri maviri yoona nga ndokutanga kumuchaita chimudhara padoko. Shinokangano. Purusi yo ukamwa undikana kukandira botiri kunyonga macho. Makumbo macho ngumatengwe imumi. Kuti china matengwa chimudhara cha. Akula kwandi muzukuru wako nari pabasa. Undikana wakachije chikora. Gravata? Wakachije chikora. Atau ngupenu mwira pano.
2: Ah, então hukuye makavya wena na sukuni makaitolera pano. Chikwete kwete mchadomima maningi sina vanga zvizvo.
7: Hukuye kune pano webo mtimenda. Kaisvisvidira ngomusere ndoikochera pala yanova. I majonjona yangu ya kuguma.
2: Shama chenyuchi.
7: Apera kuguma wadani. Vada kuvya konyangu jengoti vendo ndiri galiriwe. Iwe uri Musambiki ndiwe unozivika ngomadoda nodindini undikana kuti besa tusitapera kutorehwa zviro nozekwa ndana.
2: Vafunja mumu?
7: Vafunja nini?
2: Entao, kuvona kwangu imumu vanga china kuvya muno vajichisenyo basa lomunalo yalo ndava pano tirikupona tosukunde.
7: Ata?
2: Vandikana mudoa kuvunja vaite collage.
7: Imwe mzima mjimai. Bombale ava Imu tikada zviro muchatiringisa tikada zviro munotitendei
4: nandi grafata
2: izvai
4: ndikuda kushamba soko grafata uwo mwana kachi wakasenja rokadaro ndiani
3: chekuru muchina zvosimba kudoko yamura
4: ena anodikira lokugara pamuzi kuchengeta vana anodiya kufa mbale kuviya zvimbano muno
3: mumunake mamunake chekuru mamunake
4: vanofamba vese vana vanozogara nani
7: iyo grafata grafata
3: nandi muchekuru
7: vunjaite guru wako
3: ehe
7: andiri kupangirwa mbale muno Baba ngoni zon pangiri.
3: Chekuru, akati pupunanga ude. Wa huiro oshi dota.
7: Huiro dota. Makalahwa, apela kupinda katika. Akalena kuite mchidati munu.
3: Valibela muna.
7: Dino wala wateguru wako, wakada kusirira mkaji wangu.
3: Vano ziva zon katika. Vaitengesa mabaiberi wunanyi, vagara paswa, vautengesa sarafesha.
7: Kunyana kumkaji, dino kuzibiko. Iyo unka kumangenye nanga, hii. Wanyama jao tola mbotiri limu. Wakumbi hondi ya. Ini ndina dina dinyeru.
3: Juma fambira njona jumni ya kuita. Dodara rashashka lako. Ngajiwe
7: ni. Ndino walo watekulu wako.
3: Mchana utuwa.
7: Matoto akuma joni.
4: Kona diana kumele ketaro kisi njimani. Anana kutengu mbubojese hapi ndeka yu kwake.
3: Diana mdoda uye mseji.
4: Arukita kutea ashipi shumshoni.
3: Chekuru mchamima shu maningi. Chekuru mkamima shu maningi. Azwiti kushoni.
4: Kulele mejana kwa kanaka pasipani.
5: Hey, ashema na maparazi.
6: Tawe.
5: Ah, mwamuka bon?
6: Tamuka imumuyo.
5: Ah, deshita kaguma ya zuloria. Apanga tokende kushamwari edu iye no.
6: Ya.
5: Tende kubuya na ena. Atunga atati jezona. Manje zona ino iya iya. Apela kusiana siana.
6: Machincha ngo sikuro ni dai.
5: Kune uda kusika nga hapa pana nyumba. Uda kusika pana predio.
6: Kumiti la kawa.
5: Agola manje tipa. Tika kwenda kubuya naena atitati jizona umapi mnomwe wadolo istaloveja jone tino madolo tusa
6: mabawa
5: mabawa nwe kune inugala kune dolo kune
6: here
5: una nuse chirali yaliani kia tino madumira castle
6: castle light
5: ya castle light light
6: kakulu kakulu kakulu yes yes yes
5: agona nuzima shamwani epa nintanga ndaka zukangano Mbono ndee batila ya wia Ndee nanga mangbana kuna budu lenga nalona Ndee daktuala ndoto zopulveta kulo Hondu kumushinofobia Ndovia nalona Nusikuwa waguma Shaka zukwalikazo buduli
6: Bakuto ya bilesi
5: Epa gashu ya nadi nyingo Mbondo jaka kipa mani Ndaka luko neo Wala ngapinde keno shamu
6: ya Katende katende katende
7: Hai Nyama zao Bamtuntu pala nadi nyingo kandi Nyama Nyama nubi yangu kumbirimbi jojoni Anabia kutamba natuwa. Ah, pano, anandialika. Inda kananga, andendi John Mjimari.
2: Makana nasa mungu, makana nasa.
7: Wana kufamuno, kena kusima mato, kodini kwa batu wa matolo umatimati.
2: Kutabasa lukulini.
7: Kena kwa chahuni. Inini pitishi kwa kazi, ndoka. Ndinga tuita inini, siya nyika yangu kubaka walvona, kubaka paredi nyika yangu. Ndiyanu wa ispira matolo jipitishi kwa mbaka paredi.
2: Vona, vapela kulima, kawia kakupata miso, kakusia, shivali malo kundo, John vasava shiha.
7: Kena wakasi, wakapata miso wa zanu. Sijua kwangu watu wakasiwa so numbeo imalungu.
2: Bas. Ne malungu ne kumachavi siwa pela kulima.
7: Ne lungu limu ila avia nalona.
2: Vojoni vanolima mshanero mwecho malungu. Muna umu tinolima wali. Masi vojoni nguwa yao imalungu mshanero. Anta ya kuma nguwa yao konda kocha vopata miso.
7: Vona vaita beba mbili mbizu ngo kutingenye. Vona vaitika na kuwaka mnika yao.
2: Ndishono.
7: Muntu unutulo. Uendo kunyalisa mufandaba hotora mwanako msia ude. Aunyalisa mwanako purume.
5: Mazama, mapalaje?
6: Ndawe.
5: Taguma pa banka pe ngapa?
6: Babawa pa ndikona?
5: Babawa ngapa?
6: Ha.
5: Ya.
6: Bawa la kata kudini, bawa hili?
5: Bawa hili ndani la
6: bawa jokiti.
5: Jokiti, jokiti. Ndio kule leni jokiti.
6: Jokiti, mwanu mpa mpamashanga.
5: Ah, mpamashanga.
6: Mpamashanga.
5: Ah, manje. Ya. Kunjani madam?

0: Ukaenda uvia uhwirira zvipondo kungoti undikana kuita choimbwa paino tundira ikangana
1: ndingahwirira ndikana ndingaenda kamwe kosveja kumwe
0: ukaviazvo spiri wenda zvikosvetera pondopo ndiwane kontari watu wadini wasveja kumwa kangana ngokuti ukamwamwa ijauda vanokutorera ndorerwa
1: ngeni vachokiti vana mushambo ndozve pano
0: siya kubata ndusu yovona tinahwi
2: No hasa jamkatimo
3: inangwa toilet
2: toilet yo John yakachena
3: ndizvona
2: mamkatimo podu galapaso hasa
3: ndizvonera ukuno
2: shamwana maparaje ndikuvia
3: akamboshedza kuma ndakustande chibuya namazoroji
2: sawo chibuya namazoroji kina kusvedza kumwa
3: mazoroji kubuya kubuya chana rume mesho ndozika epa itusu epa apana chotavia nachona ne kuti bataro base yo Johnio akuna shiyo so ngaitobate basa mudhawiyo kubesana ne Iwoko munozika maningo mambo unangu ndina shamwari jangu Java John jakatakwa tapo ndipotori kwa njio zvinopuwa ngo mambo tokovana Kula
0: nada ndasekale wabwecho kwadi akola kujijiso bandidi kuna inini
3: Kula kujijisana tuda kuti kuite mudanto udanto tuda kudanthandiwa
0: Shamwari yako yaenda kufama jaitavia
3: Ino ya sambi
2: Ai Hey, maparaje.
3: Ndapo taka vizungu, chinyora lisa hapo ndoita zvokumba ho. Ndapo taka chizungu namazoti wane kupona.
2: Nazo, so Johnny, so Johnny, rokuno kumzambiki mashamwari.
3: Mondo ndita zvokumba zvine passage atiwani, va?
2: Mashamwari. Indenga kusvedza kumwa sure yo. Hey, enda ivo zvona kuna nyama yakafa yoga sure.
3: Sure?
2: Ivano bangala kusukuma kutiva basi tivu ovia vapo.
3: Ndakuya mbaimba, ndakuendeyo.
2: Endayo.
3: Here my.
2: Enda mashamwari kusvedza kumwa.
3: Hey, ndikamba kenda sure yo mazoroje. Nyika njako, ndikamba kenda sure.
2: Zeroji,
3: kambi kwenye suli.
2: Alikuwa hata. Zeroji, hawabata. Ndiyo. Shamole yangu deja pina kusheja kumwa hivi inge.
3: Pana nchou ya kafaba. Ngaile gyo nushipanga changu chimune tuwa na nyama ya kapa kutocheka mishu. Ya, natuwa na mpinchi yangu tupinda na yonamu. Okay, ya, ndavia.
2: Na moyo shamwana moyo na nyama kufa yoga
3: yo kito kondwa moyo
2: ndiwe kunona uko na
0: ya mwana pa John pa ninda kala munhu ndezviya munhu maona Muno umu, muno tikupona tu.
3: Ya.
0: Tina ndotuka stado, chale, maitriku wa chumangwanami. Unesia, semu tikashi kutenga shasi mazwamu.
3: Nunga chufunja ndi muno tifunja kama kutusu.
2: Semu tikashi mtongo shuma, 10 randi.
3: Nada, wa, koza.
0: Mbondo ya. Mbondo, unuwa chumangwanami chumangwanami chusiku.
2: Mbondo, mtongo.
3: 1,000.
2: 1,000.
0: Msambiki muno mbondo chumangwanami chumangwanami chusiku. 100 randa. Saja misa.
3: 100 randa, ya, 100
2: randa.
0: 100 randa. 100 randa mnangalo. Eh, no hachumangwanami chumangwanami chusiku. Ai, dinye nima ningi munu.
3: Agora John yo, nangwe ya deshi metikashi 10 randa, kino tenga usawi ucho jantari, kino tenga usawi uormosu.
0: Epa, walumana, kumumu kuna kata pisi kwa zwiri, udu, nga tupwe sakaimu. Katole kwa zwiri. Maisi ninda kabia kangana John.
3: We inga zona lelulu wakafuwa tutugumia kwa tenga, tutenga zona ni mweni spisi ya.
0: Zona spisi ya leo kwa pinda kabia kondila zuku na ngane basa ndito ndarwani, ndukulima matolo matimati.
3: Agoma zuru jini, programa jiru jiru kufambon. Kirima alupa?
0: Japi, ulima aloda kubia kwa galakishoni muno wale wana, wale wana makole mangana sa 10 jana jwa.
3: Gumisa ya masoko kuumambu
0: kwa mtu. No, gumisa chini pa. Zetu pike cha mtango umambu kwa malandu ndio.
3: Mashimpe.
0: Yo, zano, ndaka kumbako ndio wenga ninyo. Wachairima matolo matata.
2: Mashini ngukuru, siyo ndaka hito.
0: Walo muno, flasida mangu ni azusia ukwesha, matolo. Yono pote kulima katika matimati, matimati abudi.
2: Anubuda, anubuda, abudi ngini. Ukandipa matolo amako, ndino lima. Singo basa rono ziva kulima ni. Ini ngo basa rono ziva ndakaenda John ndogala 5-16 S. Ya.
3: Kondoyo.
2: Kondoyo.
0: Eh, wanamwani.
2: Kurusi ndakaita. Akola muno matolo makonga ndikatamba kulima.
0: Wanamwani.
3: Ah, buya imasoti.
0: Ndikenda kusiro kufama jiwa.
2: Ndo. Ndai. Ah,
3: cherota tsoka.
0: Kona nini nda ndavia nani uye.
2: Awashazi, wavia no mwana kaji umwena, ati mzivi ndiani. Sia usiku kuti tatija kuti undiani.
3: Ah, uya nibata. Anabata
0: pa. Anda ziva. Ai.
2: Wai ziva.
0: Ndenga na mundu.
2: Wenga na ina. Watifunja ndiani mundu. Wenga na ina mundu.
0: Ai.
2: Mewe shamwali. Masiroji wananga na matola maki. Matistika inda kulima matola maki. Matimati muna tengesi.
1: Nandi.
0: Ndawe.
1: Deshwa vila ushindikanya kanya nchini.
0: Ndini. Ndini. Unumko gala kukata mlinji uliasi.
1: Nada, nda, apo wali ndaikamba kuhuzira, mashitafivona kuti hapa ndaikanyua kanyua, kaviri no kulikatata.
0: Wadini?
1: Wadini kudini, waindi kanyara, si ndiwa?
0: Ndiwa kwa. Inili? Vandu wevi ya kufamaji?
1: Mashu, unoita basa kundikanya kanya, kasi nini, ndina muzi na iwewe, tina nyumba edu, waindi kupinda kwa kuvia kwa kupinda hivyo
0: hapo. Inini? Inini pitichi kupinda kunyamasi?
1: Iwewe, mesha hapa neno simba nchina hapa.
0: Ndapere kukusakaja nyamaki
1: ni? Nyama yangu yese kutohaja mkutu wandika nini?
0: Ndapine kanda ziwa. Ndapine kanda mchipa ya wako.
1: Ndapine sakudini mkutu shondi. Itaya wawo chipo wanunga na kashona.
0: Ndapine. Ashopu iwa.
1: Ndapelekea imaneo.
0: Izae mkutu wangu. Izae. Ndapine.
1: Kundikanya kudea nini na?
0: Nada. Tunopuila kani. Mafana ujone ya mchungiri. Aende ya kutunda kusa mkachu wangu. Aende ya kutunda kutu. Kutukulana mbi. Ndawacho wa zina kukuna nyame kafoyoka. Ingafo mino shpanga. Aende kumusa mkachu wangu. Ndawacho shire papi nili. Wada kupotire nili kukukume kwa choni. Baturote.
3: Nchakuru matako kani.
0: Ndinawi ya kumpuya lewa. Ndinawi ya kumpuya lewa. Matako
3: kani. Mashamwale njini.
0: Ndinawi ya kumpuya lewa.
4: Saya. I'm going to go to the house. Na wata ngugochi wana ngukufa ngujoni ngumbiribiju wakia katia nyama ya fayo kakutaka pirimero mzinga kakuya kanda kufunja shamwali kuna nyama ya fayo kaya kakuya shamwali kakupinda unda wana ngukufa mchila
1: nini ndaivate pi mulumango nini ndaivate
0: pi yo waipesa nindini kani
1: ndaipesa ndiwe posi na nzi ufunjisa chiro
0: majua ufunjisa uchei wuna uchei wa chando kutukunja wata kusa unumuka kujipo aungawe mi
4: Iwo omezi metiro angu. Omezi metiro angu.
1: Na, tendai pesa ta, ndai pesa da hanu kutu maponer macha ni.
4: Aunga wa fundiri, wakati wa fundiri.
1: Ndai ta shese,
4: shese. Iyo macha. Aya, jesu. Wakati wa fundiri.
1: Si ndai pesa ndio, posi da muka kuita shese, wakerela kama.
4: Unecha shese, oh. Wajon chongere, nyalarai. Wakati fundi takanyi, nangai, pana chaiti, kwa shese. Tino chesha mtundu, watigari za mtundu.
1: Anta munenda kuleva kunyumba kwangu konda kapa
4: kwa. Asifunche mtu.
1: Anta winini kena mandika nyisa wa antino itawa kudini.
4: Inini.
1: Ndenda kuvelenga kumambo.
4: Ndino fesari, ndino kudinyero. Inino fesari.
1: Manchichisa dolo ndimu.
4: Iwa inanga mkwetu wangu ndini kumwendo.
1: Ninda inanga, nina ndini
4: kumwa. Walone,
1: imwa.
4: Walone, varuktevera. Varuktevera.
3: Zano. Zano.
2: Kizeri.
3: Kizeri. Namba ya kutaula shitofu kushia mbusa. Kukome hongo shinofobia. Kwa wana mkajo bile sigunu. Ai, tambe ina.
2: Na shipadota ya zuna nga kutaula jehe kule mbusa mlamu.
3: Takupuka.
2: Ai. Taula jehe kule mbusa mlamu. Walabona ya gumesule yu kanda inyame ya kafu.
3: Kule ina mazuro josha shindi ina. Hasati vunji nga mkajo wako. Tezu iti wangi.
2: Nuhue mkajo waki uwe. Wiyo usi wakati wala, wone kuumba kwa kila. Ini kukendavo suru, kandavo nyame ya kafa.
3: Kakugira.
2: Wakati iji, tazobojo. Kakutwala, kakupinda kwa jira mumba kangbake.
3: Kuhu.
2: Fishira fitusu.
3: Kusu. Kakutukuidase nyame.
2: Ngatende kangbake.
3: Kangbake, utela
2: nyame. Ngatevele kangbake.
3: Agora.
2: Ena anga vili kutwala nyame, ini kendo kwa jira mumba. Njake.
3: Chokuba.
2: Wai wana kwa.
3: Chokuba shino vigba.
2: Ah. Yena mbafa, wono kubia kubira fitusu.
3: Nampoji.
2: Nampoji. Tistakasheshi kukutengera doro.
3: Ha?
2: Tisti nyeru jeli tafanazona. Johnny to viakuno. Tumtengera doro. Tumu eno wendo kubona unyama ya kafayo.
5: Mwani mwema totemu.
2: Mwubu ndao.
5: Munu asipi Johnny munu.
3: Kwa shatini.
2: Kwa shatini.
5: Maboti ileno sala pana.
2: Na atino visa.
5: Na apana isho.
2: Hana basa.
5: Hana basa.
2: Hana basa.
5: Nuzia mshambo jenjo Johnny.
3: Sinuthia mali.
2: Nuzia
4: lapera kulipa.
5: Lapera kulipa na maboti ileno. Na maboti ileno.
4: Na lapera kulipa ni nyeru ye. Lapera kupekeja fumayo. Wapua ni
5: fuma na pua ndirukuda maboti hiyo basi
4: vinodikira na kuti vasie maboti
5: ndukupa kokomela wa
4: madodango alikudesa mani kuanika
5: karoveja John Sibaka hiyo
2: mazoroze mazoroze
4: mjao
2: mazoroze ndo hagar pano
3: hai hai
4: ukona bangala picha
1: ah
4: ndo kwa suka msolo ngoti vantu hawa avadikano continue kupona
2: mazoroze
4: wabaitira ndi wo waita nini hako.
1: Kudini,
2: sinda rangalira
3: ndiyo. Mwana mumba, ndo harukuncha.
2: Mwana shunda kufunche. Nyama iye ya katuala kufisa mumba iya.
3: Kuhira mumba.
2: Kuhira mumba, kufishira vitusu. Mazaroje.
4: Mukuda sinyu.
2: Nwe mukuda sinyu. Mwana msu.
3: Hapana boshitia?
4: Hapana boshitia sinyu.
2: Takashayishe ntusu.
4: Shashachini.
2: Takapose ndiko uri.
4: Shashachini.
2: Takakutengela dolo dinyeru jojoni haivu mlongu wa bile subela. Bile lakona le ingile nyeru nangawa. Bila kuna siru?
5: Simia loloche mahala ne wala oboni.
2: Ine itamareni mayu, ine itamareni.
4: Mama sire ni mungu?
2: Iwowe.
4: Wapitati Japan undia?
2: Waka funchwa ndia ni tuwala siru zedu pina naso. Waka funchwa ndia?
3: Ndia.
2: Waka
4: wala? Zire zedu chini.
3: Zondoso waka tuwale ya
2: uwe. Waka tuwale ya siyo vya kwa dira mumba siyo.
3: Mwana kajiwi ya uwe.
2: Oha waka.
4: Walumbwani. Nyechane kudule ni mbrotiri.
3: Pashate.
2: Waenda kudula chini.
4: Mkaji wangu wana kapeti.
2: Yani kudini?
4: Kunyanda wangu wana kaita ya fish to sukuji.
2: Kinyanda wangu?
3: Teziwe.
2: Teziwe.
4: Ndiba kisimbu hido wama kasumira ya sukuji.
2: Mashu waka umantisu ndiwe.
4: Usha mimisa chama fisi na chano suwane.
3: Mazoroje utola mkaji kena naina kubawa mazoroje oi.
4: Usha kaitika.
2: Ai.
4: Nyama chao. Ne bangala ndaloja yali na simple kutakuwa ndimi ndite
3: tinatangwa
1: ndine
2: tinatangwa
4: ndono sema chini ikulupata ndini
2: tinatangwa teisivenye
3: teisivenye
2: iwo kutwala mkaji wako ya mbaraka kuguma festa wenda sulo vata
4: madodo kulupata ndini
2: usitoka makanda nyama ya kafe yo ganjoo ya wewe
4: afina mepinda kabiri kabiri kena koshoja kuma kosho hiye.
2: Mashuwa kenda usiku sifana zegala.
4: Ayo nyela nandikuti.
2: Sifana zegala.
4: Yo wapane chono ito. Dezi yomu na chafu wapane mwana.
3: Mazoroje, tita kubesa ni chona tusu hapa. Siko chaka beze, tuhisana madanda. Tisha mwano, shama atiri, hamano hama. Zopira hapa.
2: Ani sezi ziva nukunyanda. Kavono ngo meitira weya.
4: Mashuwa ngatiswa nane.
3: Toko buye.
4: Ngatiti chana lume. Zopira rapano, mchashu mocha wano.
3: Ati pui.
4: Nakata mleche bata dinyere ya mandi mwisalu. Mende kwa mwaye mchashu pui na wano.
2: Mashuwale oo kawiyaye kuti. Mwanakaji, hato ufipamusi ngatende kumwatesi mbaraka. Ungada kumwa numkaji wako wowe. Endako tenga dolo, uvia pano, umwira pamusi. angale jela angata kuziende la majima doko kweya na alimumba mwake ungeenda naye kubaraka unaipa sema dodda wako kufa jonio nyama ya kafa yoka
0: nyama zao
1: ndao ntao nini ntunaita kudini
0: not it is so te graka ya mdimu
1: to hirirashi
0: kuna nyumba ya falasi tu baba yoko ili kuni kamnyama topeu hativiru kwa mtundu ndo matota ya anusokala si kumu akuanira mdolo dea anandokala si ndo vya kupinda wa ngoti maningi makiri yado wana lumeo joni ya
1: anta topindasho kwa gara kanyamdima kui
0: na hata kanyamdima ndi kona kwa itikali chondo shushu asiki itikali kakakaza tupanya tupopu wapa anta hativiru huiri na isu kukala kondoi tindika nakena kukala kamsata zina no
1: anta kontao yendaka kanyo awe ya ndishpensa kutindiwa mungu mangu nita mtuno itaudini kukutu pisha salamu moyo mangu
0: iso sinayi nini isa nko mundini kurupato ziri kwangu iso unobona ndini dispensa nda ita kamwe ndino ita katapi cha unoda kumbira usavunja mundu kutindaka jimwa
1: ne kunyumbe
0: uda kufunja
1: ndada kufunja mai wakandibara
0: iwo iso podo kufunja mbia mapuanyi para tende kupua mtombo madani wanangwaya we para tamo kubaloka shifuga
1: mas nini mungu mangu nini misha inopera
0: inopera unendo kwa kumatuta mabiriwe?
1: Nata, inopera. Ii, inopera nko kutindino msote sa kudini mbazano mkepo na maparaji.
0: Polusu kubudari mtundu unu.
1: Anta,
0: inini wale dolo ndalegera. Wale dolo ndalegera. Ini da mkwina mgiresa, ndifidiri mnyana mamwari.
1: Anta, inini uwe.
0: Iwa mkwina yu mgiresa, tifidiri mnyana mamwari. Ngo kuti mnyana mamwari, apana ndhangu ishingapojwi, apana ndhangu ishingatungeki. Wakamba kuna mwala sinyiswa simba yesi nisatana.
1: Hapana,
0: hapana. Hapana, nisatana wakantumu. Ini ndemira mabao, ndemira pamusi.
1: Kakunditeka teka.
2: Ae, ya. Wakarafata. Ae, Msambiki, undaka achamashi. Ae, barilino hili. Ya, nuwana na mangwana, eh?
5: Kanaka, mbonga.
2: Nuwana na mangwana.
0: Musaya, musaya. Masaita kunini wea.
5: Nata vapira kulipa, mabotiri vatopira kusia, nata pachinazo.
0: Okay. Tamusia ni tiritese vapurikili vedu. Mchudo tola imi muli pa nyumba, pa hukama. Mchudo tola mwana mjimai weni mwende na yena kubari. Shaka shaka. Izwa shaka itika kama soje pichu. Majuone yo.

0: Ndimo mwene Santa Fe oye.
1: Oye.
0: Santa Fe oye.
1: Oye.
0: Kolera Santa Fe zi.
1: Zi.
0: Kolera.
1: Zi.
0: Tinapereka takuta mbuya ndaluza tipasa mpaka kuti tifedzereduzi kuli mbumba ya pachisa cha Santa Fe mbalo mwa Sheringoma alonga kale mamunangulu kuti thangwanji futiri pano pa Santa Fe mphangwa zanu zafika kutali maninge tabverana ra mphangwa zafika kutali pidafika zikutali mphangwa azungu ansene adzivesera mphangwa zakuti ku Santa Fe kuna mbumba mbumbe ku Santa Fe kuona nyatwa nyatwa achinjanji nja kolera china soso tendo kolera nchanji azungu asapidziwa thangwa chinjanji ni thangwe neye wana tituma ati kafedzare duzi mwanika pasirani nzero mupfunzisane thangwanji Santa Fe ana kolera pisa pinango pya Nyaminga nkhabi kolera nditepo ta Nyaminga ntsena ana kolera mbwenye ana kolera ndi Santa Fe na mbuto zinango mbwenye wazungu atituma kuti ndokoni mwanika vesere mwadidi mwene bwera kuda chitefe ife radi Mosambiki tisapedzwa na nkhonda UNICEF nala mabasa ungumi ndina thangwe neti na mbuya ndaluza pano ngwa mabasa ungumi ntsiku zonsene midzi zonsene alikufamba mbasaka kudziwa kuna imwe mbakupasirana mitombo kuthota madzi na mitombo inango tira kuti ifu ngumi athu khale mwadidi naifanomba ku radio sakhalanto kufuna famba munduli mwa iwo mbuya ndaluza na thangwe kuti madzimbwa na mwe fifi ningantho naphata ku radio sakhambu ntombwe nakuti ntombo kaikha madzi asakhala madzi a ungumi wadidi nditepo pano kuti nkhabe nditepo Radi Mosambiki pidabwereyo pakutoma tafamba na nkada mwathu lekano kumona chepa manungo ndi nkadamo nkulu maningi nkadamo kuti bwana mudzaone anatonga radio ntsende ya sofala mbikhala Radi Mosambiki anonga chiportugese chisena chindao penu unango anaphata kweku ku radio anatonga ndi uno dzinache ndi Rogerio Matralia ndi dzinache Aimbiro manja chef wa Radio Mosambiki Rogerio Matralia. Rogerio Matralia satonge ni pano satonga pontho nzangosho. Nzangosho mwa malongero a chindao ku Radio Mosambiki ku salongwa chi Portuguese, chisena na chindao. Ine malongero anga mba chisena, dzinanga ndine Nish Karim Ajab. Mai wanga ngwa munu ncheringoma munumu, abalwa munu, baba chembo abalwa munu aphata basa maningi munu ncheringoma. Mbwenye na thangwa nkhondo adzabuka mbenda kutali. Ine lero mwana ndikutwerera mudapita na baba, mudapita na mai ndikutwerera mbwe. Nditepo ta? Kwa kuti ine ndi nibalyano uyu ndi nzango malongero a chindao na thangwe ne nati ndi mwanyikane naye ze tafamba tirawiri
2: amaya Santa Fe oye
1: oye
2: apaya Santa Fe oye
1: oye
2: inini ndi mundao itiso tinomuda maningi hamadoni jokuno Santa Fe Nyaminga ndizvona zvatitisa kuti tibude bhera toviya pano uwo waviara chitekateka mumukorero ndi pashe kwa Augusto nizho ngati ngwine mumasoko edu
0: Napereka takuta ze Manuele na mbumba ya Santa Fe. Santa Fe, oye!
1: Oye!
0: Mbwenye chakutoma chinafunefe, tukufuna kutitisaki kudziwa kuna imwe, kuna akazi, kuna amuna, pala, lipano, na askana. Safuna kutitziwe kuti ndininji utenda wanyoka za kwenda kolera. Mbwenye funabuka kwatu panu lero, penu mangwana, funatisi munu Santa Fe, ula daso wachimbuzi, anata chukumbi lero, ifi mbatona kutande chimbuzi hapa chukumbu, na kuti tangu ya kutoma na sosa kolera. Ni thangwe kuti panangu imwa munu Santa Fe tinabva nemwe timizwa munda pangu twa mimba mukalemera ndisathamikira nsitu yo mimba mukalemera ndikwenda kunsikwa mmango yo tinabibva pano mbwenye ifuna buka kwatho pano lero funa dibuke mbativa kuti pano pa Santa Fe pyonsene pamala kusasanywa na pepi ife sadzo kuti anasasanyira mudzi ndinkazi masezi mamuna ndanagula posu mbwenye mudzi tora kuti ulike utora kuti uchene anachita pensene ndinkazi nditepe nokuti nkhaba
3: dzinanga ndine Julieta
0: mai Julieta dzina ndine mumphu Julieta ne
3: Julieta Nyamithambo
0: ah mai Julieta Nyamithambo kodi mai Julieta Nyamithambo panathunga na imwe kuti mwabvakala kulonga thangu ya nyoka nyoka zili kaita kusiyana siyana mbwenye zilonga fipano ndi zili nyoka zakwenda tikulonga kolera Matoma kuibvakale mbilongwa mwabvakala tena nombulongwa pano kuti nkhaba mai Julieta
3: italongiwa
0: Munu mu Santa Fe. Kuna imwe ndi ninchi nyoka zakwenda.
3: Nyoka zakwenda ora zinango ukapatiwa nazo ulipenda sangri tapika manungo fewa utadudumuka duzi na duzi singwando nongo phatwa kali maningi umbo phatwa chinchino.
0: Chinasosa ninchi.
3: Tangwiraji ni kolera.
0: Yukole sabukira pachipapi?
3: Kolera itabuka pa uzwendo kwa usuwa chimbuzi. Ukaenda foro, ukabwela sesa manja pota chakuja jereto.
0: Ukaenda, ukaenda nsanga, bwela, china pateo, pamulomo, nkabi njira zirafisa manja. Tipangene pa wono maishuleta. Tukwanga tangwa chimbuzi? Ndeta ningazinkulu, munacho?
3: Kwa nyumba chiripo.
0: Chiripo? Ata kukumbira nebani?
3: Akumba ndife teka nkama muna tae. Takumba ndife mitangana muntu nyaganyuganyu mbasa kutimangirambo mauzo. So pazuwa zipimbira tae.
0: Pazuwa zipimbira mbwenye musakozo na pakubisala? Pesana pida vefi zulwa madzimaya na angu atukuti ndiri nzichi, ndiri nekanene, ndukuchumana manga chimbuzi. Mbwenye majuleta saka muntu mbakoza kumangira. Imbane manja kuna majuleta. Uku majuleta, sabuzo kuti imwe muna acho alipa na angu kuti hana acho tae pano pa Santa Fe. Muna pasira falanja.
3: Faya chinjine nungi na pangbeo. So anangu atapangwa vina pangbeo pili kupipate wa mkabi. Kina chumana zuwambo pili nchifuwa pe mundu.
0: Anachumana zuwambo pili nchifuwa muna kuti mundu ndi mundu, mundu mkwa kunensa. Majuleta liduzi na unangu mai. Mai zina numbani, tukusaka kudziwa. Tangwe nyoka za kwenda. Kolera tukufuna kutitidziwa hapa. Chimbuzi pa nyumba hapa. Chiripo penu kutinkabe. Unyai. Ulipo pa nyumba hapa penu kutinkabe. Mwakutoma zinano.
1: Susana Antonio.
0: Mai Susana Antonio, matoma kufakali munu Santa Fe, ngilongwa kolera nyoka za kwenda? Nini nji nyoka za kwenda?
1: Nyoka za kwenda nja kuchita kuti sa sosa pansa tapika da sa kagumanika manungo kuti nanga wapatika kale manji pulungwa ndungabe.
0: Nyoka za kwenda nkhabi nensa kuti kukwati wende kutale. Ne sida panangu sapasa nsiku zizinji maningi. Nyoka za kwenda nkhabi, musapidziwa pepe?
1: Sapidziwa.
0: China sosa ninji?
1: China sosa, sosa kuti iu sa, sa, sa panso tapika. Sa sosa kwasi ndi otenda kuchita kuti sa chita limpesa panyumba.
0: Muna charote badzimakulu panyumba? Chila trina monacho?
1: Si.
0: Mbana kukumbirani?
1: Deka, ndine nsiche.
0: Makumba mwekene?
1: Si.
0: Makuza kuchumba mwekene?
1: Si.
0: Chazika?
1: Chazika. Chazika pangono tachita kwa ntambo ya uziche mbo maji. Chazika maningira.
0: Chazika mwapangono machita mwekene. Imbane manja kuna ngazinkulu atachita ukene chimbuzi? Uku... Ale adapisoa, nzizuni sazo kutipana panangu hana pita, tinasaka ba tinapatana nao mwana apanganji.
1: Tinapanga pate basi ne na pate fe basi. Kuti tiko sembo kambo antu, akukosa chita pepe, titunde matenda.
0: Chukundi matenda mpyadidi kuti akazi ya...
2: Hama yangu nisho, ndrukona matombo zana le hapa, aruda kulamba kuvereketa. Vamweni vakubuda nupulite ni kuenda kuchinja mwana mkore. Ambako wafunjisa matombo zane anajo zimboji.
0: Ndimu mwene vesera radio, tirukuchetza mpimba za Santa Fe, munu nshiringoma. Chana tizesa kunu, tazesa na mkondo UNICEF, mbatepezo na mkonda nyamabasa ungumi, ndife hapa programa kulangana kupangirana. Radio Mosambiki ya chekuka lero langanira mbalo mashiringoma. Mai zina numbani, tukusaka kudziwa, kuna imu nkazinkulu. Chana tizesa panu ndi kolera. Safari tibuke panu, lero tikabuka panu, tikabwerera bera, nkhabi funa kubva pontu, ne lero, ne mangwana, ne chaka chinabwera kuti Santa Fe na kolera pontu. Zina mbani?
4: Ndine Sinea Joao.
0: Ma Sinea Joao kolera ndi ninji, china sosa kolera ndi ninji, tinatunda tano tendo kolera?
4: Tinatunda na kusamanja. Tukabuka kufora, kukabwera utingi samanja na sababu. Kufuna, Beyonce ni jakuja chinafune kutu upate tingu samanji. Sababu enda kuchimbuzi kwa bwela usamanji kutunda tenda ya kulira.
0: China sosa ndi ninji?
4: China sosa. China sosa ndi chaji duense ni kutu ukapata buka kuchimbuzi se samanja. Na sababu ndi pina sosa tenda ya kulira.
0: Pina chita kuti imaliretu kolera pano panima pa Santa Fe?
4: Ika amaliretu safunika umange chikopa pa nyumba, chamaparatu, na chimbuzi.
0: Zulu ndacheza na mbuya nangu, ati pa nyumba pia nsena napi. Chikopa nacho, chimbuzi alinacho, pyonsene mbwenya aphatwa nayo kolera mwa mulankuluno thangwa njiu napi pyonsene mbidza kuphata pontho kolera thangwa chinjanji
4: azichita unyayi pa nyumba mbedidi maninga kuti ya samanji manja na sabao pyonsene pinachita ya samanji utawaitunda ndenda mara ya edwensa
0: tisambi manja na sabao pamidzidza kuti kubuka ncharota mai tipangani pangono dzinanu tisasaka kudziwa mbwenyapa zenda komero na kuti pakazi atata datoma chezane fano lero tukufa kuti onsene pimbuzi yali napyo pyasiyana na mbuto zinangu zidafambefe tukona kuti pano pa Santa Fe china chikhalichisa chinafuna toma na kumala na kolera muno nyaminga muno na thangwa kuti madzimaya zinchi akupangisa kuti awene ana mphamvu za kusaka kufuka kusaka kukumba kukhala pimbuzi mayo kutoma ndini zichi anacho nkazungula tindine zichi akoza chita chimbuzi
2: inini ndirikuda kajihongo kuti vazichi votaka khanda kutainga anangwe yo venga vasikani vazinchi agora ava imadoda vana simba varikuzvita zvimbuji vandikana kutaiwa nyala avananungu ava zvasiyana novasikani vamweni votazwa yo ivona vaiti ati ndiso vazichi uzicho kulapana kuti zvangu vanarume inungu kujia
0: Tangwe nkazi anakondwa na mamuna pesana nakuferwa mamuna kakukonda chiripo chiripo chiripo da ndimo mwene nkazinguli tipangani pangono dzina ndimwani tikusaka kudziwa thangwa nyoka zakwenda pakutoma dzina anu pano
3: Beta Ernesto
0: My Beta Ernesto mphimba zino za Santa Fe mwabvakala kulongwa kwa nyoka zakwenda kolera
3: Tikuziva
0: Mukuziva
3: Si
0: pa nyumba lipata rabadwa lakalo tenda no
3: Ngabe
0: Ngabe da Tipangani pa ndini nje kolera
3: Nduzende kolera
0: Uzendi.
3: Na samba, samanja ngabe, fula ngabe, kwenda kagona mbu nyumba, shitera kutundirwa so ngugona kweni ngafulave.
0: Imwe madzi musatonga pachibaba.
3: Tikutunga munjera.
0: Musatonga munjera?
3: Si.
0: Munjera mwe madzi ane atonge musathota ntombwe pano kuti ngabe.
3: Saitakamwa kweni tepo.
0: Ngabe ka ntombwe.
3: Ngabe.
0: Masatambiswa kale ntombwe na mbuya ndaluza satafika kuti pakupasana ntombwe.
3: Takapasiwa chakaida macha kachino ngabe.
0: Chakachidamala chakachini cha wazufika ntombo kuno.
3: Wazufika.
0: Ah. Chimbuzi pa nyumba munacho mai Rosetta?
3: Chiripo.
0: Akumbirane mbani?
3: Pai.
0: Pai alipano pano kuna habebo.
3: Alipano.
0: Alipano apa da? Alipa jibabe.
3: Au.
0: Pai alipano. Alipa pai mai o pai o mai Rosetta. Eh? Ah. Tunafika kwako. Mbuya dzinano mbani?
5: Fernando Vasco John.
0: Mbuya Fernando Vasco John ndakomera maningi. Ngazungula kuti kunyumba tina charota chakwenda madzima kulu. Mwachikumba chakachini chakachidamala.
5: Chakachidamala.
0: Chakachidamala.
5: Si. Tachikumba chakachidamala, charota, kazadipanyo. Si, tachikumba chakachidamala. Si. Tina kopa kukrama parato. Si, tina jenje kutairalishu. Ndang ora zonse nembo tsaira tsatsaira ngabe fata tsaira ngabe sambambo sambambo ntau pensen sapichita si
0: pensen sapichita uthangwa nje kolera kuoneka muno mu Santa Fe
5: ikoneka kolera na anango ana chitambo upoka bachita ne chitambo pino chitambo anzao tai ntau anea ndio anati kuzira kolera si
0: Imo panyumba pano yafika kale kolera sati?
5: Sati fika nkhabe.
0: Ukubukira lero mpaka tsogolo muna panga njiwa neya ana chitopoka.
5: Iwa neya kulonga ndikweku kuna veo kuso iu mbantu baso konda uvera. Tinepa asafuna kuti achitu pia ndhonga ndhonga, gora pia ndhonga ndhonga pili mbebi na tisosira maufiti. Si.
0: Kolera ndio fiti kolera?
5: Ngabe kolera ndio fiti tai. So nduzende. Si iyo kukhala kwa salonga kuti iwe mbona ufuna kutaka ndikuumiza pa nyumba panga. Pada mangeni mudzanga iyo ukakhana anthu iyo. Agora ini ni saviverite. Iwe mbo wakoza kitambo pida kozeo pa nyumba pako. Ntamuntu sadzakakhambo se kwenda mbuka chitambo foso kuti timangeni basi pimbuzi tani au satwezampa nyumba pako si
0: Nkazukula kuti madzi alikuma mba munjera ntombwe ne mulikuwi katae ndimomwenedi
5: ntombwe chakachidamala takadziserwa ntombwe so chakachinu tasati kuona tae si chakadamala takaika ntombwe so ifi tazikuona mbubi si
0: panango mukadenda kumunda ntsiku datambira nzano
5: kodi khaladi na kumuche maminda mbakutali si si
0: Takuta mamunankulu natu kusake nipuntu lekandi fedziruduze maya ndo kuona kuti alina mwana hapa, mwana kalira, enda kachinja matewera, matuwera. Maya zina nubani?
6: Raquel Gaitano.
0: Maya Raquel Gaitano, madza na mwemwe musama munchera, panjigu, musa kantombwe, pene kutinkabu?
6: Madza mba munchera, tisai kantombwe.
0: Mautambira lini ntombuno?
6: Tapasi wa chakachino.
0: Mautambira chakachino?
6: Si.
0: Mkuzua mwezi aji pene kutinkabu?
6: Mwezaji chandaduala. Si.
0: Panyumba pano, munacho chimbuzi?
6: Chiripu.
0: Kumbira nipano?
6: Takumba ndifi kwa nyumba na papa.
0: Papa alipano, nefi penu kutenda kumunda?
6: Ay, kunyumba zibwera ni.
0: Zibwera?
6: Ngae.
0: Chitata cha kukira maparato ndieta na munacho?
6: Chiripu.
0: Chiripu?
6: Si.
0: Madza na funa na imu, ndania kunchera, musenda kunkulu, musafuna na madzapa?
6: Chisatunga kunchera.
0: Yonseni musatunga kunchera? Mukafuna fula musafurira kwa kunchera mukutunga mbomanda kunyumba.
6: Tisafula kunchera tisafula mudzi.
0: Mukafula kunchera ne musafula duze na panchera ta?
6: Ngaide.
0: Musafula kutale.
6: Pana chipasombwe kufulira kutale kwa chite.
0: Ntombuno musekera kwa kunchera mukikera kunyumba mbakete mwana.
6: Tikapasiwa kunchera palipa kakalipu kunchera kutukatunga teka kupasira mbuikandeka mbuenda kunyumba.
0: Mukafika kunyumba mukachitatana.
6: Tikasiya 30 minutu tepoj mbatitunga mbatimu. Si.
0: Huku utende unalongwa munu Santa Fe muna kolera, kolera, kolera. Mauvu utende no?
6: Saupa.
0: Alipa done munu adapatwa nao, adona na wanyatwa, maava, maona munu?
6: Jalipa anto adapatwa nao.
0: Yemwe panyumba pano?
6: Tazati.
0: Mazati?
6: Ngae.
0: Mkufuna kutumu patwa nao?
6: Ngae.
0: Ngabe tae?
6: Mm-mm.
0: Tina chita njitara kutikundi patwa nao utende no?
6: Kutunda basi.
0: Tina tunda tana?
6: Mangala 3 na kazati banyo kopa na kova delisho.
0: Yine kova delisho mna jenjene ya nyamvu?
6: Iripo.
0: Makumba ada kuma ndi baba kunyumba.
6: Si.
0: Pensene pena chite mwe mkwenda kae kamwe munjenje mwana mule.
6: Si.
0: Awada so muna panganje.
6: Tina panga mbumba chitambo.
0: Ana chitanje.
6: Ana kumba mbujenje.
0: Ya kumbe jenje.
6: Si.
0: Kumba kwa ndi basi jenje? Kikumba di kenje njenje.
6: Kuka tswaira teo kachitalishu kama sakwata mpwenda kataya mwengu.
0: Ifi tikakoza, tikabuka pana hapa, tinati tendiponto tifambi nyumba na nyumba na kutipano pachena maningi. Panangu mami zumu, nkabe kupidziwa kakuti leru wakaza wa tswaira peno kutinkabe. Pano padafikirefe pachenefsa mwadidi mwene. Funatendembu tiziu mizu kuti mwachene swambu ningapano, nzanga longa kutuwa. Panangu kono kutilefu nditambiri mamuna buka bera usachenesa pachintaru. Mbuya zina nubani?
7: Ndi Domingo Brumu.
0: Mbuya Domingo Brumu, kolera munu Santa Fe, mwaifa mbilongwa?
7: Saiva, sinu.
0: Mwapadwa na ayo penu kutumadzati?
7: Nda sati padwa na ayo.
0: Mbawa nambu muindikano panu vizinyo mwapadwa na ayo?
7: Isaoneka, sinu.
0: Isaoneka, sinu. Ida padwa yu vizinyo mwakomero?
7: Mkakomero ambu ishani.
0: Ifi tava kuti Mbuya Domingo Brumu, asati kumba charota, nkabi chimbuzi panyumba tangwanji?
7: Tangwanji? Anango asakumba, anango ndi wanachitakuti asati mbu kumba nkabi.
0: Imwe, ndavakuti imwe, masati kumba imwe, mazati kumbe imwe.
7: Aine. Aine, ndakumba janga, ndakumba, uyu swara, tina tasati kumba. Tina tasati kumba. Mbalonga chamera. Longa chamera, ne?
0: Longa chamera.
7: Ini latrina tasati kumba. So chibu, chikozo chie la kazati banyo na kumba. Nda mamanga kazati banyo. Nda chitata, nda ma chitambo. Piansenda wa chitambo. So nda fotale latrina tasati kumba nata.
0: Mpangwa sesta ziva na bera. Kuti Mbuya Domingo Brumu, asati kumba chimbuzi pa nyumba pao.
7: Ndiwodi, sinda, sati.
0: Huku, bukira lero mpaka tsoko, muna chikumba lini?
7: Ine za jirofini panu kutu, sumana inu isi, nda chikumba ambu ya.
0: Sumana inu na chikumba ambu, sumana inu?
7: Si.
0: Kunyumba mkukaa nani mu?
7: Kunyumba di kukandeka.
0: Mkamwekeni?
7: Nada, na kazano.
0: Kazano alipano hapo?
7: Nada.
0: Nkabe panu?
7: Kunyumba.
0: Imwe lero... mpaka ifi nabuka kunu tinaenda ndimingu tinabuka kunu ndimingu tirikwenda ini nsabudu nabwera kapasiara pa chintaro pano tukufuna ndigumana kupalanga machitoma pinachitika
7: pinachitika sini tina nsiku maningi sini tisende pia tunchanga
0: agora mukwana mbuya ndimingu mukubuka kuenda ntsanga madza na mwefi hapa mba munchera mulungu akabvumba madza likuwewa pina wewe asanda kalimira pachipapa
7: asanda kalimira mechi muyu muli mechi
0: mupi
7: madzi muli
0: mwebo munchera
7: munchera muli sinyi
0: agoto kuchita mwadidi kuno ngomyatu
7: ngachita mwadidi dai sona kutarazana kukonda kubva ife ah pangwa rat msambika sati panga mwadidi mechi so ife ngakubva kweni dai sinyi iniwe ni domingo ngakubva kweni dai
0: dimingu ngakubva dimingu
7: ngakubva kweni domingo ita ngakubva dai so sati panga rat msambika sati panga so domingo ngakubva ya
0: agora pantsikwe dimingu pantsikwe sabudu tikabwera pa nyumba pano tinachigumana
7: mnachigumana sinyi
0: tinachigumana
7: tinachigumana sinyi
0: munadumbira hapa
7: ndinadumbira sinyi
0: munadumbira tani
7: nadumbira kwenda kachisasanya mishi
0: dumbira kwana dumbirane munachisasanya
7: ndinachisasanya sinyi
0: msanya da solid dela pano hapa chef wa bairo alpanda mbuya dimingu hawa mbuya dimingu hawa tinapasa mpaka sabudu tafuna kuti achimange panangu anasosa kolera muno ndio mwone basi panangu musathonya a Saudi asabweresa kolera muno ana kuti mitongo natipaseo mitongo ine sabwera ya kolera ndi mitongo nabwesa kolera muno
7: ah nkabe
0: munthu kana kachita pondo ntsanga madza kabvumba pondo safika kutala maningi ndabva dzulu mbuya ndaluza longatepo pine ndewe ulikwenda kutsanga nchenji kukutwerera iwo pana tuleo kweku kubwerera wasati fika kunyumba nchenji afika sha kunyumba ili kumphama maparato nchenji limphinikala imbo buka kweku mwafika mwana nchenji afika kale kunyumba yamanya ngutambo kweku yabwere kusamanjambo mbaketi mwanu muli tandanivi mukamala mwati kolera Santa Fe anasosa kolera ndimbuya dimingu final ndimwe ta
7: ndifedi sinyi
0: tachetsa ndimbuya dimingu kolera Santa Fe kolera Santa Fe adasoa chimbuzi Santa Fe nkhabe funa vyamuna ningambuya dimingu Santa Fe tinaona pontho muno mbuya dimingu pontho nangu muno dimingu ndimbodzi basi Santa Fe netap anachita chimbuzi papa dzina nombani
8: ini ndini Jose Ernest Nyamitambo
0: ah mbuya Jose ndafupona Nyamitambo kule ni balano
8: no one ndiyavono
0: ah ndimbuyano
8: kawu ndiyavono
0: tepa hapa muli nzuku
8: ndina mamuna njatepa
0: ah nkase mamuna tepa ta ah mbuya Nyamitambo tipangeni pangono mbuya dimingu asati kumba asati chita chimbuzi imwe ndiyatani
8: ine sona kuti ndekomero maningi nakonga kuti yavizwa safika fika tambere radu Msambiki lero safika mbapano pa Santa Fe nkuja kati musira porque ndende zezi zeto magali nkuziva pa 90 pano ife sasa kantomba para mana tepa ja muna bukira lero kwenda kusogoro ife taneta muna kulonga zona sasa nkabukira lero kwenda kusogoro tikwanirani pano tikwanimbo kweza pimbuzi kanseni para ndende ititawe ndidapeni komero api maningi tangu konga ine nda preparari ndina ritrina ndina kazadibanya ndina kopa ndina jenje ndipo ipepi safunika tipanirani thangu ana piana sasofereni maningi ku hospitali nkabidia so kwenda ku hospitali ndipo ndende chisiona kuti lero ikonziwe imali tinachita forsa mbodzi na mbodzi ningatepo musatona chati saunika muda partari mwa partari tikalimba kapitao akuonera mbanza tikali sasa
0: tinatawira lero kuti kolera muno Santa Fe anesosa ndifpano
8: sinye sasoseka na konga kuti ningapepe konga kuti kimbuzi nkhabe njenji zile zikwenda kakwata mitoa ya kudza kuti pasanthenda matendana ku hospitali
0: mukona imubuki mwende ntsanga mbuyamba kwenda muntsanga muona ndikutsanga pinachitikadi
8: mpodi ngapi chitika tangu konga kuti tilikwenda kaika kwekuli asenda kakwata ndiye mbadza kabu iwo tindenda kapipeleka kutsanga waziye wasenda ka asapipata mbadza kakupasa pontu
0: pakupata kutsanga mbapedzesa pa nyumba
8: sinye kwazo satambira kai kuja kwenda kapitaya mbudza kapija pondo
0: mbudza kapija pondo
8: ah please ndenda ngamara
0: mbonyo kaja pa ulendo wa chiwiri nkhabidza komave
8: nkhabiko mina komatani si evidenda kutsanga pya ipa
0: ndenda kutsanga pya ipa
8: mika pende kakhala ntsa pansi pa mataka utaparimu direct ku letrina depois maparatu atsuki direct ndenda namara
0: ndadwala pondo vunzisa mbuya dimingu panango ntsanga munende wasakumbira peno la kwenda kwene basa ndazuvunza pepe ndipano okumbuya Nyamitambo Bina kosa kuti munu Santa Fe kolere male.
8: Kolere sefunika imale tangu kwanga kuti kolere sa pandu sa mambumba. Ah, kolera nintenda ne yakazene songa kuti kolera samampu mbumba ndipo isafunika ntenda imali munafunefe imali
0: mone basi kolera sapasa midzidzi pangono basi midzidzi makumeri na minai 24 ora basi kolera rudo pano mupanza mangwana khamala pano ntsikwene kuna mala mone ntsiku zwiri mupanza na kolera
8: ne pudza kwene para chero mangwana ndi sorti ndi mungu adawi khonda pezi nkhabe pena masikwano yeni para mangwana nkhabebe nzano waluzika ja
0: waluzika
8: si
0: ifi kusenzeka na utendo no
8: ndo ne ngwe mwintu pirigo
0: Kwa perigo?
8: Sim, kwa muito perigo. Kambi, ndivineno. Sim, ndivineno. Idende okaje kubuka kutanga. Ndivineno. Depois, unadokero na mbuchero mangbana.
0: Kabe.
8: Kabe.
0: Mbida kandipinti pia didi?
8: Pia didi.
0: Mbebe kalipa basi mimba mulu. Tukwenda kabi siya kutanga tangwa nyanji. Pia ipa?
8: Pia ipa, sim. Pia ipa. Uipa pira isafunika kutipitunde. Kwa ni siko na mbu ngumi paswa golo. Ndambe ngumi usa kwa mba munda. Dia zonsena, sajitabasa. Kutipangisa. Bukila lero kwenda kusogo. Safunika chimbuzi pikwani mwanseni mule. Tioni inabwela na kupi mwantu ntende. Mapepi na hune.
0: Chimbuzi basi zichinafunefutra kuti kolera munu Santa Fe. Kolera munu Santa Fe imale. Chinafunika nchimbuzi. Inipano ndikubuka munu Santa Fe. Ndina kusira ni basa imu mbu ya Nyamitambo. Basa jokuti muna klambu chef.
8: Pano.

0: kanyikiri kuli mbumba mwanzeni munatibva nsiku nongana yerero bwera kudaiteni muno mustudio yeri yemisidadzande katai ndadzananza ngapambodzi nanzachi analonge kadzinachi
1: ini dzinanga ndinizela kasinjezera ntupanga nemoto
2: ndimwene anzanga muno mustudio Radio Mosambiki ndimwene yakubva mukutiva mbuduzi zinji dzekusiyana siyana pantsiku yalero ini dzinanga ndini Marquez Amar kune mwanzeni tambirani mkono madyo
3: dzinanga ini ndi anyakubva Radio Mosambiki dziko yapansi sene zinanga ndiri Felix Sever Jemusi ndirangonza adzuwa
0: ntupwano ndi dzowa
3: dzowa
0: pembwi dadzana ife lero safuna tidziwe udidi na wipi wakuti mamuna anankazi pa nyumba asembana mbabala nawo awiri sokoti mamuna uyu base kapate khale yogwarda mayi uyu basati khale yamalonda kwenda thika kwenda kupi kwenda kupi kutsogolo kwandi mamayi uyu adzenda kachite impresho ku banku kuti dinyerwe ne nditane ndi bateri bateri tena ndikwanise pitisa mamunanga pa base edidi nduki yene inalumwa na yena imbo na masikwishi pinthu pya chitikadi pai ule basa alikuiphatadi yaoneka basa basa te chinchino cha chinjwambo adi chishefimbo soko ti ntsiku zina madzina pai uyu adzafuira maso na amayi anangwa kunja mkazi uyu adansakira basa uyu cha anduwala pakufira maso pali pai uyu ndepi nathuke makarasa wachi kakhala na mkazi wachiri kunja kule tepa mama angirwa nyumba pyentsene mbadziwa iye kuti basa inaphatene adandisakira ndusho tepa mayi wankuluyu asakhala nyumba ikorogani uyu wang'ono uyu cha mama angirwa nyumba tepa akuti safuna tidziwe udidi na wipi wapinthu nongana pepe anzanga
1: ande ndimomwene maindominga ninga mafungula ine ndi phembo ikulu maningi ndi phembo ina pansi ano ponsene anthu onsene anakazi kuti phembo neyi ndi phembo udidi ulipi uli makamaka ndi uyipi udidi amayi na pai mwazibvetsera kunjoko udidi ndi tinepa kuti mamuna na mkazi nyumba panango mbakwatana panango mbakhala pabodzi pene panango iwo asakhala kuti mamuna basa nkhabe mkazi asalima mbayisa mamuna mamunambo basa nkhabe aonsene azakhala pabodzi pene mbabverana ate kubala nawo uno ndi udidi mbuno thangwi yanji thangwi mamuna na mkazi pa nyumba akakhala mbabverana ate mbuzi muyumba kwatiwa seoneka madodo anthu mbongati ale kudabukawo abuka akhalambonkhale chinthu nkhabe lero mkazi usho atani ampheza mamunachi maliza kuphata basa mamunambo ngati chama samulemezambo unole ndi udidi maningi ndi udidi unadziwefe inabalanga ine udidi usho pepi senda kutola tai ndinasiya mpaimarekeza kuti alongemwe pangono udidi
2: ndimomwene mbuya lakazi tapibva pyensene dongemwe anthu kunchoko akwanisamo kupibvambo na nzeru zanu zensene zidongemwe apa mbwenyi ine njira zinafuna kugwanda na ine nkhabe siyana tani naze zidongemwe apa nduli mpyakulongera kuti udidi apa tingafuna kuweza nkwakulonga kuti tingakhala pa banja ife mamuna na mkazi asafuna phedzane apasani njira didi apasani lusu tuwera makhaliro awo fambi mwa didi tuwera na pyana akhalembo akufansa pepo na ungumi wa didi thangwi pangaphatwa basa pepo tinaona kuti tinakwanisa pang'ono na pang'ono kukunda utcherengi ndi thangwi ineci mchino kungacha kuncha musaona anthu phana mana ayi anaenda kalima ayi anaenda kagulisa makala ayi anaenda kagulisanji tuwera phedzana mukuona tu nonga mphembwi na ife pa ntsiku ya lero iri kutifunzisa ife kuti munthu ansiyana kuchitira cha udidi safunambo mbwezerembo na udidi mbwenyi apa baba uyo hadazindikira tayo pa mphamvu zansene zidachita mkazi toyera kunsakira basa aionadi basa lero na kobira mphakamiso kaphata mayi akwanisa kumphetsa pensene yaoneka basa lero mbwenyi baba uchu azuzindikira tayi mphamvu zidaita mayi toyera iye afikire pambuto ineyi aphati basa mbwenyi iye akwanisa kundwala mayi uli mukuona tu kudungunya kuna funa chita maya hapa iye baba uli nkaka na mungu miadidi kwe kuna pate kuli basa poti kuzakatamangiswa kwe kumukona tangu yanchi tangu ule dansa kila basa kudungunya pa zina pachi pa nsolo pachi mkona tu nunga baba ushu a si baba udidi tayo tangu iye pensempi da chita ipia zuzu zindikira tayo zindikira maya da chita mpamvu zansendi ya muna zinji chinchinu aseta nziru zizu maya peza mwadidi kutindi kupeza mamunanga tuwila mangwana angona basa anakwanisa mkundu zindikira mkwenye baba ushu azuka ananziru zadidi ansange ni kafuna tomatepa
0: nanji tadziru ana mulendo muno mulendo ndi anapanyoka pweko Vicente
3: uyu payankulu uyu payankulu uyu ananziru zakuipa mkaza kumpasa nziru anga mamunanga ndi kusakira basa tepa iye
0: I Nzidzi uno ungakhala na nkazi mbatsalakana kuti mwenye mamunango oyu okamizachi yapanduka ningulirembo onza patu zachi zapanduka ningulirembo nkazi uno usafunika kumphata na manja mairi sasawa na mai ushu achita pionseni na pionseni kuti mamunanga akwanise phata basa kuti tipedzani pano uno ndi mai imwe pai nkazi nonganono ndi mai A, iwe siwe mbali achita, iwe ndiwe nyapena. Majia na wabali achikuti nzidzuno, alukutuka ujolijo nzidzuno, chova shitaduma. Majia tsalakanira iwe, kuti mamunanga, akali na basi edidi, kuti mangwana tipezani. Agora imwe tengi kumpidiri takutongulu nkazi nonganono. Anakwanisa tsalakana kuti shi, mwana mwana chiro mamunanga, iye ndi gwarda. Na masiku basa nja kukupa imu. Bo, ini nditane ni mpitisi basi edidi, uno ndi mai wanu wachiwiri. Imwe tengi dziwa kuti unosi nkazi anga tai. Unoni mai wanga wachiri. Anakwanisambo nyerezera kuti mwenye mamunanga apate mkubase edidi. Kunu iya bali achianawa anatabuka. Agora papa. Imwe poti ngakala kunja

0: No, no. Kweko paila kasi tipedzini.
1: Andi maindominga. Maisheni, 5 senti. Malonga maningi. Tangu ifi andu. Tangu mundu nensa, mundu. Nensa. Ayi, yasina sokatepa. Konza mwendo dilo. Mangwane no kumangandale. Wanyira pankwiriro. Mangwane unakwira na kupi. Asena, songa misangani. Jaa, kwa pangwane misangani. Misangani tani, uno ndi mwambo. Andi. Ndiwe mwaneri kuti alipo akazanango akasembwa na mamuna asonga nyenda sembwa ndi babanja ndina mamunanga ukodi mamuna mbache mkapi basa mamuna ngapi basa iye atakala ndule mamuna seku ntawa bakana babuzipeni nyato ndi nyatwa nunga mbuya chena longa pano kuti kwenda kulemego kwenda kaya kwenda marumeo kagula uchema kazi no mbaza kulisa. Imba mbakumbuka kuti she anti ile ndiyani kuipata mamunanga ndi rova basanje kugwarda rumana imbo na masiku paine buke kugwarda ndi basa kya paine sia patrao basa kugwarda ndi ile paine usi patrao anta paine usi patrao aluma na kuluma na imbo kuluma na masiku tani to nani ile ne mamunanga basa na ishi. Jokutoma ini mana kunyupo kuni sakuwa na kene bime minango mbone pakuti kuni mabuti bine ziko zonsene enta mamunanga linyeri ishi na kusakira basa yonadi basa pakona basa pale mbo wa basa ndi basa wa mamunole ninyo akaipatani wipi uluonga manadomiza pano nitinepa kuti ii mamunole na kupata basa na kuona mkazi ule adasakira basa ole sinkazi vitae. Ena kasakamu wekembo chibwenji, doka nyamalawe. Mkazi wukunja. Dinyezo nsezi kapate okuli pili, dinyezo zikapate okuli zile, tani. Pena wakamotorisha, wakamotorisha mamu naoshi.
0: Kali, ya kali gwarda, petishi kudila drao. Agora jinjino, ni motorista.
1: Hei. Entao, napigo lukote njiro, mutano, nsege. Mamu naoni tani, chango, sakangazi nangu cha. Kumangira nyumba, wukule mkazushu. Ne kumangira nyumba ne ana uno pai ndu wipi pai ndu wipi uno simwe mutai nkazako ndi nkazako okazo kuya ndi nkazo kunja nkazo kunja ngakukone pole mbyaji pita ngite udi ndu ngitewe dia inafua dualewe dia inafua kuvekupa anaenda kakusia pamambano makusia bwabwa ndini nkazako ndi nkazako ne ule. Mbili kutipaye, kaimwe wene kamanganyo mbaile, mkazi uli mumbulu saende, mupilise mkazanu, adabale mwana, ule ndi chongorongo, paisheni.
2: Ndi chongorongo, malongadi madidi, maonga chisena chadi ndi chongorongo. Tikuona chinchini mbuya lakasi, ndia zinja muna akulima na chongorongo, moda dongemu hapa tepa, ndia zinji chinchini wa muna. Akubuka mamezi mao tuwelela tenzo. Ifika panangu tika nyeri zira kuti mundu angakula panangu mamuna angakula sakana nzeru maningi mbwenye lipu anangu. Angakula panangu mnesa kana nzeru za kumanga tae mbwenye. Asakana nzeru za kubodola. Asa zikata ama ndia zinja muna daunefi mpisa umu. Atapa nyumba. Mbasia mai pa nyumba. Na anapiana. Neku achita madispeza ngabi atana kutana. Tuwelela kazi nangu kunja. Angafika kweko na makobili achale. Panangu anga zakamala. Basa inapate kuli ya zakamala kweko. Asa zikatamangi swambu na nkazi kukwe kudendei kuli. Tangu nkazi zuli kudendei. Asa funa kubili zaachi. Angawana zamala kubili zaachi. Mamuna kuduwala. Asa zikatamangi sababa. Bwere langu imba kwa amu. Hey, ini nkazi. If tika sinzeka basi. Tuzufi na tuwela tikali. Mamu na nkazi panda. Asa zikantamangisa kutita kumkwate kwenda kamponya. Panangu anasaka mbumundu wachisa choki kukuna mamu na nangu. Halikudwala bwilamu kampangeni ubaliacha zikankwate. Mkona tutangu yanji. Changu andu chinchino akulimwa na tenzo. Akulimwa na radio. Akulimwa na pintu pia kuipa mbapiona. Mbakonda kuzindikira. Kuti tenzo ishi na limwa na iye. Mangwane na zikansia pa usiwa na zikansia pa ucherengi. Nje zinja muna daunefi. Nisimbozi basi tai. Nje zinji. Amuna siya mai pa nyumba. Mbaenda

0: Ehe, pia koma kakamwe. Tafika pa squadra. Lero na mangwa lero. Unakhala nkaidi lero.
1: Mbwenye mamunanga, inipano nkabe chidajitene cha kuipa.
0: Tani?
2: Tai. Matamani, khalani pansi. Ndipangeni, mbyanyi binachitika?
0: Paimpulisia, nkazanga uyu, safunika mangiwe chinchino pano. Aja pintu pyanga ni pano.
2: Aja pintu pyako?
0: Pintu pyanghuku, pina mpemento ya kutia pike. Chako masikati? Ndaja mwendo bozi. Pida bwerene tuwela kuti ndigisiari. Mwendo nangu sido gumana tai. Kama lang huku neyu kada gula hii kafamba na mwendo bozi.
2: Kwa dimai, mbyanji bide chitika na mwendo wang huku?
1: Inipano nda uja.
0: Mulikona, mwapiva pa impolisia, mulikufa.
1: Ndina patupi.
2: Oh.
1: Pondo ndava kumbutu wa ngumi kutisafunika kuja unyomonyomu zinji wa nyama.
2: Mbwendo.
1: Tuwela kumbwani, akule wadidi. Pondo tuwela inepano, ndikale na ngumi wadidi.
2: Oh, ndapiva. Podimwe pai.
0: Pimpulisi.
2: Mkazano, nkabi nsero.
0: Pangwanji.
2: Kodi tangbea nji mkabi kuja mwenseni pintu vya nkuku.
0: Mbwenye inepano, ndina mamuna wapa nyumba.
2: Ndi mumwene. Yeni, ndi basaku yuwe ni ngankadamu wa uba alonseni. Kumbanya nkazaku nkawa na patupe na ana pa nyumba.
0: Ini panu sikangezera na mwenemu tai.
2: Hoo, kwa dimwe pai, longani cha kumera. Nkazanu musamfuna penu nkabe.
0: Ndi mwene kute disamfuna.
2: Mpapo, kitani bindu vya didi.
0: Ndepiva pa impulisia. Wango kufunika, chova kuno. Unandilekerira wango wa muntima. Tomere chinchino, tinajia pintu pia nkuku pa bozepene. Tuwele hii unakombwane mkuli mwadidi pondo na ungu mwadidi.
1: Ndakuta mamunanga, unakala baba wadidi. Kana pia kuja pia kukoma na unyomunyomo kudanesa. Pondo, kala wakutanzaya. Kukoma kakamwe, makaliro kakamwe, na chifunano chikulu.
3: Maisapo, maisvida.
4: Itanto amu.
3: Maisvida, maisapo, maisvida.
5: O que que a vovó está a cozinhar hoje?

0: Vashamari, munozviziva kuti kusamba nyara kaviri kaviri nokumwa nosabao kana kuti dota zvinobesa upenyu hwenyu pomwe nokama hwenyu kumenengera nobungano pamutundu. Makonye mazinji anobala ndenda nyoka jokwenda kana dotetwe kumenengera nokorera anobuda pambwani padodi pashina. Ndizvo tinodikana kuita ukirini pamukuvo uri wese kushandisa sabao dota njoushoni pamuzi pedu kumenengera nopamutundu kuita ukirini ohwalo opanyumba tinoponera. Zvinodika mukati mukutizisira ntambo mbwani. Zivani kuti nyoka jokwenda kana dotwetwe kumenengera nokorera zvingatamba kukasa kurapwa nokuvikwa zvinouraya hanye. Mungada kuchinja mukore mwana wenyu, tangani mwamusambija momuchinja momudira mukore jitsva nokuti jakachena. Izvo zvinopa upenyu wakanaka. Nyumba jokwendera maji makuru nokuti kwotinoshejera dhodhi tinodikana kuita ukirini kugare kwakachena. Tingapera kukochora ativiri kubata miro kaviri kaviri tinodikana kwamba kusuka muromo nomiroyo kuti zvigare zvakachena. Izvo ngo zvinoita kuti tisu tigare nohome wakanaka. Tingava kohavisa ng'ombe kana kohusha atishikatotaha chiri chese tinodikana kukalava nyara nokumwa nosabau kana kuti dota. Vashamwari, cheujani kuti kukalava nyara kaviri kaviri nokumwa kana sabau zvinobesa imwimu kama hwenyu pomwe nobungano lesepo pamutundu. Iyi ishwiro yohumambo omuno muprovinsi yeSofala kubesejehwa ndi UNICEF.
1: A maior competição internacional de futebol invade Moçambique e a tua seleção favorita entra em campo com um único objetivo: vencer a Portugal, Brasil, Argentina, Espanha, França e outros grandes gigantes de futebol vão fazer o teu coração vibrar. É a grande festa do futebol na TMT. Reúne os amigos, junta a família e celebra cada jogo. Vive toda a emoção dos melhores confrontos do Mundial na TVM e tem mais. De 1 de junho a 31 de julho, renova a subscrição do seu pacote e suba para o pacote acima. Viva o Mundial na TVM com a TMT.
2: Ofisera kufunika bweraniko pandima yatwe kunziwa pezinchi kubukira pamfuma njira ya Banco ya Mosambiki. Iye ndi mphengo bozi twera kufunzisana. Radio Mosambiki, Banco ya Mosambiki, twera kuti tidziwe chamaso kubulikira pakutumizirana kobiri. Yafungulwa mphengo inangu ina chomero Methix. Mwatoma kali kuiva, Methix ndi njira bozi inapasa luso na ntaba yakuti anthu akwanise kutumizirana kobiri kubulikira pa banko mpaka banko inangu. Kumbukani kuti pansiku munthu alina ntaba yakutumiza kobiri. Bukira pa internet na njire nangu na chomera USSD. Kumbukani kuti pene papa papaswa ntaba wakuti muntu pansiku anakwanisa kutumiza kubiri pantengo ya epikwi madzana mawiri pansiku. Machapu apaswa mbu ntaba wakuti pansiku anakwanisa kutumiza kubiri ya kuperingana epikwi madzana mashanu ya mbondo. Kumbukani kuti mabasane wa mbapezi nkabe kulipirwa. Machapo kuli mwinji, safunika basiene kudzuisa kupatisa kwachi basa. Uyu, ndi ntaba wa Banko ya Mosambiki kwera kutambarusa mfuma. Mukafuna kudziwa pezinji, pitani njeverano na Methix. Kwera kuti pansiku, mukwanise kutumiza kubiri, mukhonda kunesa, mukhonda kuchupa, mukhonda kulipira. Izi, ndi nzero ya Banko ya Mosambiki.

0: nani vapurukiri voradio Musambiki. Ponao kwenyuka. Neisisiwo tinoponao zvakanaka. Muchode tikanganwa. Tiri chifusho chinoturukira mazi. Pomwe nokumusijira. Dini ochijoro shindau. Ari pabepe mangi. Zviro mukata tunguzoti. Wakabatirira muchini. George Barro. Chirongo chanyamasi. Chinokuya ngondava. Zvakaitika kudini kudare. Nawazona na mukati. Mukaji no mulume masoche putishku pomwe ne nyamajao izwani shirongo chakako
1: nyamajao ini nusiku ndakaha we
2: mwakaha
1: ndakaha dini wakobika sini ndakaha na kudini ilashpet makaha baba
2: kuha baba kudini ndakaba hondimwe
1: umuzi ndo vandanisha baba kunanga baba wadi
2: Mashinini ndo dencha wewe baba mulume. Mbabangu kewe wakandiba ndo wadencha udini. Bamdoko.
1: Walo dencha mani onoda kudencha.
2: Dencha masoloji.
1: Unanga kudini. Mjimai.
2: Ndawe.
1: Nyamasa tisisumuli.
2: Mashi. Bepi dolo laka gala mwada udini. Upaki. Nina chiba kujisiva. Usukunyi ansiku hakasi mwakaha mwalekera kumidamu. Nyamasa mkumbira kutu ususumula dolo laka gala.
1: Ndika hawea. Uchandire gira nisambe nyara. Ngoti. Mshuku yoshpiri nukanija. Ngoti nini wala jati mtola nyala janguti mtu kukanya faka. Ngoti waka hainkwa ndanzikuha. Ii asizona izu wala kainkwa kundakaita zese. Baba kupikiji wae nanga uchamu isadolo. Andi kujijisa padoku uchimu na skip.
2: Nata ndu kujija.
1: Wala wana cholo sijungu wala. Otoro teverera wala. Wala ngati chinche mmoda. Ngati niko kumwila kumabawa ayo mesu.
2: Nina ndishikato kwenda kondono. Ndinoda nipa.
1: Wakuma wako api ni me ya msalo
2: ya ntoyo kamale
1: msalo
2: dakondo konpeke cha salveja na wekuma ya ntoyo kudanipa
1: zinubatika wa
2: kushoni
1: shakanaka ndinenda kwa kutengira hako hikala suimu pa mapuanya
2: mkada kwenda kubawa pindani moga nkotinova ntengesa kuma inini hapa nini kudadolo Andidi kwenda kwa makuma.
1: Yakanaka, ni ndirikenda kwa tenga nipe. Ufanao kwa nipetira. Una mapuwa jivashine nipe msoro we?
2: Iriyo, waiperi. Mavia wali.
1: Yakanaka.
3: Cha kwenda kubawa ka kioske ka jokiti yo. Tinazumwe dazwangu hapa. Nangani shukadini. Shukaita utenga la mwate imu jire fresh kwa imu ya po. Dutopu yao naona sonovona ngoti. Mbaya wa maumia njuku imu. Wachazota mika mtu kukuti zvikuitika zvizinji kondoni. Vachokiti!
4: Ndiyani akudufu njaro, akundani njaro.
3: Ndiyani gravata, mwandikangano?
4: Ndiyani unova kwapi gravata yu.
3: Ndini muno mbele muno.
4: Ndini mbare muno, urukude enyi wewe.
3: Ndini ndukuda refresh kimo, tungundipeke jenye na muna daimu hapo.
4: Inini?
3: Mm-hmm.
4: Aha, la mulata ngeni, au bati uo doro wewe.
3: Mwamudisi, nungu mapano nishitenga mazuwe sepu, ndakamba utenga doro.
4: Haa?
3: Mm-hmm, vajokiti.
4: Na uwe baba.
3: Mkuzwana zukuitika pano mumu?
4: Zukuitika kudini mzaya, toko nifuje iwo.
3: Amuri kukuzwana?
4: Haa, andichibi kukuzifuje, kukuzwana andisibi, nechime chanda wona mzaya.
3: Inini pano nungu mangu wa jese?
4: Haa?
3: Zirukunesa hapa, mkufona mjahu ya nogume pano hapa?
4: Haa.
3: Kopo, wapeja ndiena kopo jenyo. Maboti ilo saravejo, wapeja ndiena.
4: Ngukupa anyaka.
3: Tora shitoba, waro, ndukufona so kutuwa ya suni majaha maviri kufajoni.
4: Ndishona kamari? Andisi ukushisiva shuhunu na ngaro mzayo.
3: Uia,
4: au chipi kutichenge chena iwewe.
3: Uia, mrebu uia padoko, anufambenu muna kaji wake, chuke chia.
4: Ndia nuwea, angaita mazono chepitishu.
3: Ndiena kamari pitishku.
4: Wia haabi wia. Wia ngano niponesa mburi yangu ini. Haabi wia. Unomeleketa kuna yangei mzaya. Nitambe kuita kushoni ini.
3: Mchazo shivona. Ngukuti ini mkunanga kuti ndiri kunyepa. Mchazo shivona. Kopo jenji japele ndiani pano.
4: Wea.
3: Ndizona kamari.
4: Chana kushivona.
3: Mabotiri enyo alikuwa.
4: Ndizona.
5: Hei. Ashamwali maparaze.
6: Ndawe.
5: Hei. Sakai. Johnny Lopisa. Aye, Johnny Lopisa shamwaru. Wajisha, timbisa zula usukumatika.
6: Atenda buya na Sibari wanumba tila Cape Town. Ayo, ananga kwa kashata maniki.
5: Aye, super runoguma kuna shamwari. Aye, akuna anusala kuna.
6: Takutaka ngonduku.
5: Aye, tesi manjeta, akutopinda kupinda kwenda kuhulira sule kubera manje
6: Mosambiki ngatipinde Mosambiki tapera kushata zvipi
5: Mosambiki kwedu tidakenda kuite nyizvi musaiti tapera kulove manje kuno ini kulinani kuno ini
6: takampinda Mosambiki ngatibuye nomjaha uyawo
5: ai
6: kuna mjaha mwene nobata mukozi ana maningi kuzwana na maningi nomambo mambo mathoro jepitisho anotibesa uyi
5: hey hey Mosambiki akuna zvinofadja manje akuna zvinofadja man
6: inyika yedu takabahwa
5: Takabahwa simba jai. Manje ai jinouya maningi pa. Mosambiki jinoviya manje.
6: Ngatipinde.
5: Ah mashikuno kuti nani. Manje Zulu thembisa kuzikuvatika.
6: Ngatipinde.
5: Ai Zulu thembisa nwendu kuijono. Ai mazuru ei pa. Komalani. Ei pa. Mosambika no stranjero. Ei.
6: Kuchaiwa.
5: Ai.
6: Kana. Sitakudino.
5: Ei. Nada itiso apa ngatogara talonga zvimabudo zvedu. Ne mangwana kumatolo kunendeka kuti ndine basa rokurima mangwana kurimiki hapa tisindika kutovhunja mzungu mzungu mangwana tenge kutsanga pokenda kogara takaita futa yaya zvikabva iyo xenophobia kuva timbiza tiri padhuze pishikaguma kune so Johannesburg kuti wali testing kogoma kobira mjombe hakuna manera
6: zano Wara sudikana kupona ngokungwara ukasamba kungwara hauponi munyika mu. Itusu ngaitopinde seyatina chiro deshitakavya muno tusu takatenga chiri chese. Wana takapinda kaguma Mosambiki totopona ngozo ugenge. Totonanga dana kutapira kutrewa zviro zvese kushinofobia. Tenda kodida kumambo ndhangwe ndo mambo notibesa.
5: Kasi
6: kuno hedu nempatako tenga naona kuno hakutona.
5: Mazunangalo kuti ngatipinde yo. Mashida kugumisa kudi.
6: Tinoguma Atina muti kutakava baba maya vako
5: makole mangana tiri munhu vashamwari
6: hazvina ndava vangatsvedzi
5: tikaguma konde tinovhunja aya enga John hana msolo engwa munoziya goridi yawee ndakapinda lakafaya mara hula yaya liya ndakaguma konde ini ndakananga ndinobata muskiritorio mugabineti
6: tinonanga kamtsvapera kutohwa ngoshinofobia
5: ndeibata nombunu mbunu uya ana maminda ake mukuona mablangeti anoitwa yaya kuzvindakananga mzungu anaya fabrika mablangeti ya ndinobatira mondomo inini kwandika guma ne blangeti rimo ndenda kukumbira ya mai blanket
6: inini ndinodavirira kamunanga uwenga wakaganya kondose wapera kutore hongo xenophobia tinoashiho kusvaka mane kwashi ukatoashiho uone ninda toashiho masoko guma kamaenda kuumambo anotanga kupasanga tahwe enda kusekretari dubairo wopinda kena kuumambo nanga vavia vana vedu kubva John vakatakwa maningi votorehwa zviro zvavo tokumbira besera kuumambo uvi kasi ne munhu chetinoti munhu hapatoona
5: vanenyi nazvo vona Ndiwone vakaituma nange ndai John
6: Na, ndoumambo basarawo unobesa vese Majingaigira kuashiho unanga kudia zano ne mutori mbavha yakambira kufungihwa baba namai vanoregera kana kudia sadza mukadem
5: Itusu tikapinda tinoashiho maji mai wedu anoti ashira ngavanedu vavia tinozviziva kuti kanyi hakuna mukwijo asempli mtereje unazvo hauna ndo kuterera kuenda kanyi basi
6: zvakanaka
5: hakuna mukwijo kanyi ndizvona
6: Este intura zakona de pera soto pe auto gurika ngo pakati dzimwe to sungwa ngo swaya. Taita kudini akasunga ngo.
5: Zvinda zolangarira kamushamwari. Ngatite kudare madeko ne. Mukuvona pabazareria we yapo?
6: Po. Pa lakizanda po.
5: Ngatende kutsvanga kalasa mbiri mbiri manero kuguma na Jona kanyi. Tingonkera kuguma kudare meshubiresi.
6: Ndanga dzimwe njapera kuto ho kasiya pana ino ya toto.
5: Macho xenophobia chakona ishwale washumusali ndiyane na vashamwana
6: anwena tombozana iyi ndabve tombozana chiyengo chono chamusala xenophobia
5: mashikuro opera kugogomera mando tihulile kanyikoti kusugala bon kuno ini
6: ya ngatironga tipiti
5: maudo kulonga kugogomera
6: ndokala sa mbiri cha
5: hamba kuvetera kugogomera hoga ngatino kugwira kutsanga kala sa mbiri tozoguma na Jona kanyi
6: zvakanaka
1: nyama chao
2: ndao
1: ine ndikenda kubhuya na mudharau ya zvibacho kidive
2: Anta, dolo lako na mwapela kulima shako ndo kupawa kumwenga we
1: Inina nonoki, guma kutaka dibiri mwelo spiri ndapeja
2: Anta, unipa yangu ya, yomsoro
1: Iii, shandidi umwe Isu, awoni mumbiri wako ukitabaka yao Mumbiri wako ukitabaka yao, awoni mumbiri wako kumenyeka Wenga kudalo, msala sule wesu waenda kumbeji Wukumbeji wabia sule, matama wabia sule kugochi Miro enda pamtipo muhata, ndukushuona shoku ite
2: Nada kama ngokuti sala veja ndizwe kushona.
1: Awu izukushona sala veja ndo kuzwa instruction
2: cho. Yondi no dakamale ngokuti ndingataka we.
1: Ngatendeka jokitiyo. Ngatendeka jokitiyo kuti kuno mwiwa. Kuna zvimfana rimwe ndinobasa kukushora shora mazi. Nini ndizvidi nini?
2: Tende.
1: Ngatendeka jokiti.
2: Penda komwa kuno ngatendeni. noita kudini mulume wananga ngatende kwenda kwa makuma notenda noita kudini sembezera misha nofinda
1: sembezera misha nao kugala pa misha wepa kugala pa misha
2: kuti ndafakanyi ndainga ndishikama mulumangu andijijisa ndiwo ndakatenda kuti nondakalamba wada uzoenda kundisiya
1: waizoenda kumwanani
2: wada kundisiya
1: wana
2: kajano
1: shamwali yangu shike nshike iya lakatikinya lakatikinya ndaina nanga ndikugala ngokulira nokutikinyi wachamwali yende famba nayo ne mrebuya msipi wakandi eh tambe na deni
2: mash waitikinya wainga yan
1: nevo ndo mamsinyoledo hey, Jokidi.
4: Diani, andi musili kushoni.
1: Hey, Tegulu.
2: Simumi. Shonika.
4: Dau.
1: Simumi ma mazola la maude fungani pale mdie chufana. Tinombira tiruko pano.
4: Ndinayo muzukuru wangu.
1: Muzukuru wenyu tinoda kuya nena. Tikuda medhi mbiri.
4: Iwe musaya vya ikunu. Musaya.
1: Tende kungohala hwazvidi.
4: Musaya zvari kuita kuti zvona izvo.
1: Chikuru. Nwe zvona mchima.
4: Dau.
1: Tende kungohala hwa kwa
4: sikuru. Na zvari kubereke tani. Ndinayo
2: mbiri ungatende kungohala
4: hwa. Ah, kubai, kubai musaya. Ah, chipi kuzviona kushoni.
1: Ngaba
4: tipana ngakere hana.
3: Ndakuma chekutonga bwenyi kamtongo bwenyi chekundakuma.
4: Kuna vanhu mbwani vari kunja yo yo. Alivajepa kuna kuti andidi kutende hongo halao shino nangeni chondoni.
3: Mazvona ndiena mjaho ndaka mfunja nyue vya shia. Kuti hanga viri mjaho mazwea. Anzuku mnyepela nyipadoko nini mambo.
4: Maka nifunja.
3: Maka mfunja nchekuru.
4: Maka nifunja.
3: Mazvona shuwa vya na shuwa nyamasi.
4: Na shuwa
1: na mjaho.
2: Ndawe.
1: Mbale nwe pala buwe mbivona. Ana buwe ndusi. Walivona odi mbale.
2: Nada. Pomanda kwenda mulume nindi nindao pundoko.
1: Bakando vya majonjone endo kumatolera kunu ngokuti pano. Nokangano mwana rumu akandopekeja mabutiri maviri yoona nga ndokutanga kumuchaita chimudala padoko. Shinokangano. Pulusi yo ukamwa undikana kukandira botiro mnyonga macho. Makumbo macho ngomatengwe mumi. Kuti china matengwe chimudalacho. Akula kwandi muzukuru wakona ari pabasa. Undikana wakadzidza chikora. Gravata wakadzidza chikora. Atau ngupenu mwira pana.
2: Enta huku ya mwakavya waya na nasuku ni mwakai tohira pana. Chikwete kwete mchadomina maningi sinawanga shisho.
1: Huku ya kunye panuwebo mjimaenda. Kai shishu jira ngumisere ndo yukochera pala enove. I majonjone angwe ya kuguma wa.
2: Shama uchenyu chia.
1: Apera kuguma wa dani. Wada kubia konyangu ujangotu. Wendo ndiri galiri we. Iwo ulu msambiki ndi ono zivika nguma doda no dindini. Undika na kutibesa tu sitapera kutore kwa shiro. Noze kwa ndana.
2: Mefunja mumu?
1: Funja ni.
2: Entao. Kuvona kwangu. Mumu vanga china kubia munu. Vajiji senyo basa lumu naloe ya lotu. Ntava pano. Tirupo na tosu kunyimbe.
1: Ata?
2: Vandika na mudo ya kuwa funja vahite kolaji.
1: Imwa ya mzimai. Mjimai. Bumbale hava. Imu tikada zviro, mchatiringisa tikada zviro, muno titendei.
4: Na hindi grafata, izwani.
2: Ndikuda limweni.
4: Ndikuda kushitaba soko, grafata. Uo mwana kaji waka senjaro waka alondiani.
3: Chekulu, mchina zwe simba, mdoko ya mwule.
4: Ena, alondigilalo kukana pa muzu, chengeta vana. Alondia kufa mbalo, kufia mbalo, muno.
3: Ima munake, ima munake, chekulu, ima munake.
4: Ashita, vana wano sokela nani.
1: Iyo grafata, grafata.
3: Nandi mchekulu.
1: Vunjaite gulu wako.
3: Ehe.
1: Andini kupangi kwa mbale muno. Baba ngone son pangiri.
3: Chekulu, avadi pupunanga ude. Wa huiru oshi dota.
1: Huiru dota. Makalahwa, apela kupinda katika. Akole na kuite mchidati munu.
3: Vale bela muna.
1: Dino wala wateguru wako wakada kusirila mkaji wangu.
3: Vano ziwa zuno katika.
1: Vale
3: tengesa mabaiberi wunanyi. Vagara paswa wala utengesa sarafesha.
1: Kunyana kumkaji, dino kuzibiko.
3: Ndiswa.
1: Iyo mga kumangenye nanga. Hii. Wanyama jao, tola mbotiri limu. Wakumbi hondia. Ini ndina ndina dinyeru.
3: Juma fambira njono jumulia kuita. Dodara rashashkala hoyo. Ngajiri.
1: Ndino walo watekulu wako.
3: Mchado tu
1: walo. Matoto wakuma joni.
4: Kona diana kumeleke taro shizi njimani. Anona kutengu mbojese hapi ndekayu kwake.
3: Diana mdoda uye msengi.
4: Makamba utengu. Chekuru,
3: chekuru, mchamimashwe maningi. Chekuru, mkamimashwe maningi. Azwiti kushoni.
4: Kuleleme jana kwa kanaka pasipani.
5: Hey, acha mwana maparati.
6: Tawe.
5: Ah, mwamuka bon.
6: Tamuka imumuyo.
5: Ah, deshta kaguma ya zuloria. Apanga tokende kushamwari edu iye no.
6: Ya.
5: Tende kubuya na yena. Atunga atati jezona, manje zona ino iya iyi, apela kusiyana siyana
6: machincha ngo sikuroni dai.
5: Kune uda kusika ngapa pana nyumba, uda kusika pana predio
6: kumiti la kawa.
5: Agora manje tipa, diga kwenda kubuya na yena. Atitati jezona, umwape mnomwe wadoro. Tisitalo leje, tonet no madoro tus.
6: Mabawa.
5: Mabawa. ba wanoye kuno inugala kuno dolo kuno
6: here
5: una nusu chirali yani kitu modumbira castle
6: cast light
5: yeah cast light light
6: kaini kakuru kakuru
5: yeah
6: yes
5: agona muzima shamwani ebeni ndanga ndaka zukangano mbono ndeibatira yuya ndenanga mangwana kuna budu lenga nalona Ndi doktora ndoto zopulveta kulohwa nduku mushinofobia ndoviya nalona no usiku wabaguma shakazokwanika zobuduri
6: bakuto ya bilis
5: epa gazuya nadinyero bonde chakafipa manini ndakalukoneo wala ngapinde keno shamwe
6: katende
7: ai
8: nyama zao pamtundu pana pala nadinyere kangi nyapa ngaya ndoviya ngokumbirimbi jojoni anoviya kutamba natwa ah pano anandialika ini ndakananga handi John mjimai
7: Wana
8: kufa muno kena kusima kodini kubata matolo matimati.
7: Kuita basa lukulima.
8: Kena kubata huni. Inini pitishi kwa kazi ndoka. Ndinga tuita nini kusia nika yangu kubaka wali wana. Kubaka paliti mnika yangu. Ndiyanu waispera matolo jipitishi kama waka paliti.
7: Wana vapela kulima, kawia kakupata miso, kakusia, shivali malo kundo wajono wasaba shihe.
8: Kena wakasi wakabata miso wa zanu. Kusishwa kwangu watu wakasiwa sonu mbewe malungu.
7: Bas,
8: nemalungu
7: neku machavi, siwa pera kulima.
8: Nemalungu limu, nabia nalona.
7: Wachoni, vanolima mshanero, mwecho malungu. Muno umuti, nolima wali, mashu wachoni, nguwa yawe malungu mshanero. Anta ya kuma nguwa yawe konda kocha, vopata miso.
8: Vona baita bemba mbili mbijo, ngo kutingenyi. Vona baitika na kuwaka mnika yao.
7: Ndishono.
8: Muntu unutula, wenda kunyalisa mufandaba, hotora mwanako msia ude, au nyalisa mwanako purume.
5: Mazama. Mapalaje?
6: Ndauwe.
5: Ah, taguma pa banka pia ngapa.
6: Baba wapa ndipo napa?
5: Baba wangapa.
6: Haa.
5: Ya.
6: Bawa, lakata wakudini, bawa hili?
5: Bawa hili, ndani.
6: Bawa jokiti.
5: Jokiti, jokiti. Shida kulele ni jokiti.
6: Jokiti, mwani mpa mpumashanga.
5: Ah, mpumashanga.
6: Mpumashanga.
5: Ah, manje, ya. Kunjani, madam?
9: Zia pire.
5: Wea pire, jani?
9: Ula ngapi, ula ngapi, weo.
6: Ufamba kanjani msebenzi wako?
9: Ah, oh, so mapine ndiye pile.
5: Ah, madala utsavelekete zvino
9: zvashukazi. Oh, kuluma, kuluma.
5: Kuluma, udovelekete zvino zvashukazi, mpera utuka. Ah, yako.
6: Pete mabotiri maviri apa.
9: Mabotiri maviri.
5: Mabotiri.
9: Iwe kravata via ikunu.
5: Saraveja,
9: saraveja. Ndo chupa ngwandu kwani ah.
5: Saraveja, marenje,
9: marenje. Mtongo ni saraveja. Nakai.
10: Saraveja nikuita mbondo shano basi.
6: Noda yo light.
5: Mbondo shano. Mbondo shano
6: 500. 500.
5: Mbondo shano marenje Mozambique, Mozambique marenje.
10: Machene ni mashano. Makangano
5: 5 rand.
10: Ndio ndo mzino gozo zano.
5: Ah ndini ya, ndini ya.
6: Tachona John.
5: Manje pa tachona maningi John, manje tavi tauya manje.
10: Mhm.
5: Yeah.
10: Not if 5 meticash.
5: Five meticash. And come with Johnny 5 rand.
6: Uh-huh.
5: 5 meticash.
6: Uh-huh.
5: Okay. Yeah, hey. Manje, hey.
6: Ipa sano ba? Ipa, chini kana upwene mwana mfana uya uo. Ipa tu kutaka pia tulewa shiru suedu joni.
5: Yeah.
6: Tumkwa kuvia kudari. Ipa vandu wakutuona kudari. Wati zute iba tabasa joni. Itaka pia ugogomeo hako nshira doli jarela. Mota nyumba tengandava ka nyumba zese
5: shamwali ungafunjiswa tsana ngata gogomehona nanga tavia kuvona vana
6: awiti hwipena ukaita desa awiti hwipena unozopuiswa kudi ndikana kunanga ndapera kutori kwa umambo uiti uite pena tipuwe
5: yo nanga tavia kuvona vana tinohulira ukananga tagogomeho unosho wavieno zvile zvese
6: kujisa masoko kwako na madodo wako
5: wavieno zvile zvese mari
9: ngona ngai muzai hukude
5: shamwali yedu iyi ichagala pamthundu pano
10: ah nada
5: mazoroji yeah, mazoroji
10: kitish nditonaye namba yao pano
5: hapo nayo ne enda fona ni wewe pano fona
10: kwa fona era pa
5: wana mudataura manje kuti shamwari yenu zano zano maparaji
10: ehe
5: vashandi vo John man vashandi vo John
6: ikona kuna vashandi vo John ikona lapha
5: ya
6: hey
5: maya doro mzambiki ya runaka manje doro mzambiki ai manje rikunaka maningi bashamare
10: druku ndiye druku pwe na chakuru mazeroje
9: nyamashao
7: ndao
9: telefoni yango inelira ndiye anangalika ah
7: pakata wa joni hapo
9: pakata wa joni ah zishamari rangu lia joni limwe yakona ah alo
10: alo chakuru
9: ah
10: Mukubuya nini mzukuru wa Jokiti pano hapo?
11: Unende mpanzupa gari, azupa gari.
10: Makapa gari, amba nyara padoko mfiko
11: mkubuya. Ola jese mkaliyo, wakasie sardu. Wakasie sardu, azupa gari?
10: Asipi zona, mkuwa na makomele dee, mashamwale nye.
11: Aha.
10: Aguma, lukumulira nini maningi pano. Atoko chesa no mungu no mbongo jomnodile mani.
11: Ako chesa chini?
10: Mbongo, utoko cha kocha
11: wali. Wakujie wali, jima kofosho. Wali, jima kofosho.
10: Swakanaka?
11: Hai.
10: Chikuru wazano?
5: Ai,
10: mas o juiz já não se põe a.
5: Ah,
10: ati wala do guba wali.
5: Ah, o guba.
10: Ah, do wala bas, pasi do wala bas do guba.
11: Tchau.
5: Gavi, gavi.
11: Dirk tunga mira no seu estevera.
12: Ah.
11: Ah, eu ne o te espera de papá que um bom beijo não. E tá com ele no bende ele mesmo pare. Enquanto ia matar do como jojon. Eu amo na be eu no bia nele eu amo na be.
10: Damo na
11: Vai ter na me.
10: Divo na dimes, divo na. Basupani, when I'm when I anga vidi me, financial we are now on a pan when I catch you.
5: Ah,
10: to Tom Sumi and you,
6: and I went and your ghost on Anna.
10: Manajo Fambavesi, Guaran Shon, would he?
5: Ah,
10: and I tell him called
5: the Joey.
10: Mabuti did a page or part of the wood.
5: I
10: have vidi cabas,
6: yes. A cool.
11: Ah, hey, yo, Gravata. Tegulu wako chokitu wakamata odi nifobili ya venga naona.
10: Nifobili wao dodo.
6: Iyo garavata. Chabudani njama komeledi. Tusono tini mazuru. Mwe makomeledi mazuru.
10: Praleri mechi. Anuda hudani praleri mechi.
11: Unasiwa andisukta kawala pasi ngeni.
10: Eh.
11: Ndaguma kukunya huira para kubawona ngodrambo baka simireni. Mujano vajoni anumye nukamizyo paruka paruka de.
10: Paruka kwa
5: nge. Hai.
10: Kata simira kushuwa dike.
5: Habo. Shamwari.
11: Hey,
5: And that will be a woman who come. What if that one is a man? Mazuva, a pin, the Mazuroji Pitish, who has dog,
6: as dog.
5: Yeah, Johnny Shamala Kanakamaning.
11: Monotrusari, the glue in Mazuva Marvin. Johnny Rakabaka Molito, you are Changa, you should put a piece up.
5: No,
11: you are Changa Piki Pitam, you
5: are. Little way, I was
11: Babaki, Babaki, Monotrusari, and you got to have a comic seat daddy, but there's a line you want to sit down, no, no, no, no, Mazuva.
6: When I'm Vijedu,
11: so we're going to be on the end.
6: Takasa Mazuroji wana mpanja, tobi ya mpanja kuna tipu kuyo.

0: agora John yo nangwe deshi metika chi 10 randa tinotenga usavi cho jantari tinotenga usavi wa almost
1: epa vamwana momo kuna matapisi kwa zviro ndo ngatipwe saka ino tatore kwa zviro mazini ndakavya kangana John
0: wenga sona leduru wakafuwa tutgumia kwa tenga tutenga zonda ni mwenye shpisi yale
1: zonda shpisi yale kwa api ndakavi ya kondela zuku nangane basa ndite ndarwani ndukulima matolo matimati
0: agoma zuru jing programa jiru jiru kufamba tiri maru pa
1: japi uli maru odaku vya kwa galakushoni muno wale wana wale wana makole mangana satain tano jana jwa
0: gumisa ima soko kuumambu
1: kwa mtu ndo gumisa chinyi pa zetu pike japu mtango umambu kwa malandu ndio
0: mashimpele
1: yo zano ndaka kumba kwa ndewe wenga ninyo wachari ima matolo matimati
2: mashini ngukuru siyo ndaka ita
1: wale munu flasida mangu ni azusi ya ukwesha matolo yo nopote kulima katika matimati matimati abudi
2: anubuda anubuda abudi ngini ukandipa matolo amako ndino lima singo basa rono ziva kulima ni ini ngo basa rono ziva ndakaenda John ndogala 5 16 s s ya
0: kondoyo
2: kondoyo
1: ranwane
2: kurusi ndakaita akola muno matoro makonga ndikatamba kulima
1: ranwane
0: ah buya imasoti
1: ndikenda kusiro kufama jiwo
2: ndo ndai
0: ah chirota
1: kona nini ndavia nani
2: awashazi wavia no mwana kajumwe na timzivi ndiani sio usio kuti tatije kuti undiani
0: ah uya nibata anabata
1: ah ndaziva ai
2: waziva
1: ndenga no mundu
2: wenga na ina wativunja ndiani mundu wenga na ina mundu mewe shamwali maziroji wananga na matolo amake matistika enda kulima matolo amake matimati muna tengesi
3: nandi
1: ndawe
3: ndesu wafira ushindi kanya kanya nchini
1: ndini unumko gala kuwata mlinji uli ya si
3: nata ndai apa wali ndai kamba kuhuzira mashita shivona kuti apa ndai kanyiwa kanyiwa kaviri no kulikatata
1: wadini
3: wadini kudini waindi kanyara si ndiwa
1: ndiwa kwa inini vandu wevi ya kufamaji
3: mashu unoita basa kundikanya kanya kasi nini ndina muzi na iwewe tina nyumba edu wendi kupinda kwa kuvia kwa kupinda
1: inini inini pitichi kupinda kunyamasi
3: iwewe meshi hapa neno simba nchina hapa
1: ndapere kukusakaja nyamasi
3: nyama yangu yese kutohaja mkutu wandikani nini
1: ndapine kanda ziwa ngapine kani mchipa wako
3: mpindisa kudini ngukuti shondi itaya wao chipo wanunga naka shondi
1: ngapine ashopu iwa
3: kiterekea imaneo
1: izai mkaji wangu izai ngapine
3: kundikanya kudea nini
1: nada tunopuira kari mafana ujone mchungiri aende ya kutunda kusa mkaji wangu aende ya kutunda kutokulana mbi ndawacho watina kukuna nyame kafoyoka ingafo mino shpanga wena kumusa mkwechwe kuhuwe ndawacho shira papi nili wena kupochere nili kukukume kwa choni petulote
4: nchakuru matako kani
1: ndina wia kupuya neo na wia kupuya neo
4: matako kani mashamwale
1: na wia kupuya neo saya kuru kuitike nikondo ndina wia kupuya neo mungu ndikuwe neo kuru kuitike machao
3: ndawe
1: ambele kusamba obise makibu yonto wawo tezo wana uzojijisana ndino zoku venga hangu nini ngungungungungu kupoza kwa ndaka itali
3: mashu mdikana kwa ndako velenga kunyumbeo kutimwana wenyu ndaka mtola nduku itabasa kumfambisa mapao shpini ndaka mkanya kanya usukunye
1: andijiku kanya kanya waka kujipa waka kujipa waka kujipa wato wana lumayabiri wajone waka kujipa waka mkwina mumu wenda kucheka kudivirake obusa obi ofunja mdoni kutikuna nyame ya kafeo zira zani zira zimwane chukuta suku di mwe mwaku
3: mashinanti
1: waka pinda kaviri na wale waviri wapane huu waka pinda na enda kufamaji wala wakenda kufamaji waka dini waka wata kukochi na wata kukochi wana kukufa kujoni kumbiribiju waki ya katia nyame ya fayo kakutaka primero mzinga kakuya kanda kufunja samwali kuna nyame ya fayo kakuya samwali kakupinda undawana kukufamchila
3: I'm not going to be able to do it.
1: Kwa kwa mpundire
3: Sinde pesa ndio, posi na mka kuita jesu, kukelela kama.
1: Unaita jesu, wajon chongere. Nangarai, waka kubundita kanyi nangarai, pada chwe tiga jesu. Tino chesha mtundu, watigarizo mtundu.
3: Anta munenda kolewa kunyumba kwangu, konda kapako.
1: Asifunche mtu.
3: Anta inini kena mandika nyisawa, antino itawa kudini.
1: Inini.
3: Ndenda kuvelenga kumambo.
1: Nafesari, inini ngodinyero. Inini nafesari.
3: Manchichi sadoro ndimu.
1: Wa inanga mkwetu wangu ndidi kumwedo.
3: Ninda inanga, nina ndidi
1: kumwa.
3: Imwa iba.
1: Wale, varuktevera. Varuktevera.
0: Zano. Zano. Izeri. Namba ya kutawula shitofu kushia mbusa. Kukome hongo shinofobia. Kukume kuwana mkajo bile sigunu. Ay, tabe inata.
2: Najipa dota, usikuna nga kutawula jehe kule mbusa mlamu.
0: Takupuka.
2: Ay, kutawula jehe kule mbusa mlamu. Walibona, gumesure leo kanda inyama ya kafu.
0: Kule ina mazuro jehu shashindi. Hasa tifunji nga mkajo wangu, tezu iti wangi.
2: Nwe mkajo waki uwe. Wiyo usi wakatu wala, wone kuumba kwa kila. Ine kukendavo suru, kandavo nyame ya kafa.
0: Kakugira.
2: Bakati iji, tazobojo. Kakutuala, kakupinda kwa jira mumba kangpake.
0: Kuhu.
2: Fishila fitusu.
0: Kakutukuidase nyame.
2: Nkatele kangpake.
0: Kangpake, utela nyame.
2: Kateveli kangpake.
0: Agora.
2: Ena anga filu kutuala nyame, ine kendo kwa jira mumba. Nchake.
0: Chokuba.
2: Wewe wana kwa.
0: Chokuba shino vigba.
2: Ah. Yena mbafa, wono kubia kubira fitusu.
0: Nampoji.
2: Nampoji. Tistakasheshi kukutengera dolo.
0: Ha?
2: Tistinyelo jendu tafanazona. Johnny to viyakuno.
0: Hmm.
2: Tumtengera dolo. Tumu eno wendo kubona unyama ya kafayo.
4: Mwadimu matotemu.
2: Kubu ndawo.
4: Munu asipi Johnny munu.
0: Kwa shatini.
2: Kwa shatini.
4: Mabotiri anosala pano hapa.
2: Na no visa.
4: Na hapa naisho.
2: Hana basa.
4: Hana mabotiri.
2: Hana basa.
4: Nuzia mshambo jenjo Johnny.
0: Inuthia mali.
2: No visa.
1: Musaya lapera kulipa.
4: Lapera kulipa na mabotiri.
1: Kulipa.
4: Numabotiri.
1: Na lapera kulipa. Nyeruye lapera kupekeja fumayo. Wapua di
4: fuma na pua ndirukuda mabotiri yo basi
1: rinodikira na kuti vasiye mabotiri
4: ndukupa kokomela wa
1: matoto yangu alikudesa mani kuanika
4: roveja John Zibaka yo
2: mazoroze mazoroze
1: mjao
2: mazoroze
3: ndo
2: hagar pano
0: hai hai
1: ukona bangala picha
3: ah
1: ah ndakosuka msolo ngoti vantu avadikano continue kupona
2: mazoroze
1: wabaitiradi wo waita nini hako
3: Kudini, sinda rangalira
2: ndiri. Mabona zvinda kufunja?
0: Ndiya mumba vanhu varikunja,
2: zvinda. Mabona zvinda kufunja? Nyama iyi yakatwala kuvisa mumba iyi.
0: Kuhira mumba.
2: Kuhira mumba kufishira zvitusuzu. Mazoroje.
1: Mukuda chinyu.
2: Noe mukuda chinyu. Mukumura msuru.
0: Hapana boshtia?
1: Hapana boshtia chinyu.
2: Takashaishentu.
1: Chashachinyu.
2: Takapose ndiko uri.
1: Chashachinyu.
2: Takakutengera dolo dinyero jojoni haivo mulongo abere simbera. Bera la kona lenga lenye ronaga. Bila kuna siru?
0: Simi ya loloche, loloche mahala, ne wala oboni.
2: Ine itamareni, mayu. Ine itamareni.
1: Mama sire ni muu?
2: Iwowe.
1: Wapitati Japan ndia?
2: Waka funchwa ndia ni tuwala siru zedu pina naso. Waka funchwa ndia?
0: Ndia ni.
2: Waka
1: wala. Zire zedu chini.
0: Zondoso waka tuwale ya
2: uzi. Waka tuwale ya uzi, uvi ya kwa dila mumba zi.
0: Wanaka jiwi ya uu.
2: Oha waka.
1: Walumbwani. Nyechade kudule ni ibrotiri.
0: Pashate.
2: Waenda kudula chini.
1: Mkaji wangu wana kapete.
2: Yani kudini?
1: Kunyada wangu wana kaita ya fish to sukuja.
2: Kinyada wangu?
0: Teziwe.
2: Teziwe.
1: Ndiba kisimbu ido wama kasumira ya sukuja.
2: Mashu waka umantisu ndiwe.
1: Usha mimisa chama fisi na chano suwane.
0: Mazoroje utola mkaji kena naena kumbawa mazoroje oi.
1: Usha kaitika. Nyama chao. Ne bangala ndalo jayali na simbe kutakukwandi mbite.
0: Tina tangwe
3: mbisime.
2: Tina tangwe.
1: Ndono kema chini. Yukulu patwa ndini.
2: Tina tangwe. Te isive nye.
0: Isive nye. Isive nye.
2: Yoo kutuwa la mkaji wako vya mbaraka. Kuguma feshta. Wenda sulo vata.
1: Madonda kulupando ndi.
2: Ustoka makanda nyame ya kafeo ganjoo ya wayo.
1: Afina maipinda ya kaviri kaviri kena kwa shuja kuma. Kwa shuwa hizi.
2: Mashuwa kenda usuku. Sufana suwe gala
1: kutu. Ayo nyele nandikuti.
2: Sufana suwe gala kutu.
1: Yo wapana saunu ito. Desi yomu na chafu wapana
0: mwana. Mazoroje. Tika kubesa ndi chona tusu hapa. Tiko chaka beze. To hisana madanda. Tisha mwano shamu atiri. Hamu no hama. Zopira hapa.
2: Anisezuziva nukunyanda. Kamonongo meitira wea.
1: Matuwaru ngati swanane.
0: Toko buye.
1: Ishi, ngati tichana lume. Shapiri rapano mchashumucha wazo.
0: Ati buye.
1: Nakata mleche bata dinyere ya mandi mwisalu. Mende kwa mwaye mchashumucha wazo.
2: Mashuwale oo kawiyaye kuti. Mwanakaji, hato ufipamusi ngatende kumatesi mbaraka. Ungada kumwa numkaji wako wawe. Enda kutenga dolo, uvia pano, umwira pamusi. Angale jela. Wazwa. Angata kuziendela majima doko kwea na alimumba mwake ungaenda naye kubaraka unaitwa sema doda wako kwa Johnny nyama ya kafayoka
1: nyama zao
3: ndao ndao nini ndinaita kudini
1: not Itu su tegera kaya mdimu.
3: Tokirirashi?
1: Hai. Kuna nyumba ya falasi tu baba yuko ili kuni kamnya matope. Hativiru kala mtundu ndo matota ya anasokala si kumu akuanira mdolo daya. Anandokala si ndo vya kupinda. Ngoti maningi makiri yado wana lumeo joni ya.
3: Anta topindashu kakala kanya mdima kuye.
1: Na ataka mdima kundi. Kona kwa itikali zondo zishu. Asuki tika kakakakasa tupanya tupovu wapa. Anta hativiru huiri na isu kukala kondoi. Tindika nakena kukala kamsata zina inu.
3: Anta kontao yandaka kanyo awe ya ndishpesa kutindiwa mungu mangu. Anta ntuno itaudini kukutu shasala mmoyo mangu.
1: Isu sinainini isa. Nko mundini kurupato. Ziri kwangu isu. Unobona ndini dispense ndaita kamwe ndini ita katapi. Chao noda kumbira usavunja mundu kuti ndakajipwa.
3: Ne kunyumbe.
1: Uda kuvunja.
3: Ndada kuvunja mai vakandibala.
1: Iwo isopo kubunja mbia mapwani para tende kupua mtombo madani wanangwaya wi. Para tamba kubaloka shifuga.
3: E mas nini mumango nini misha inopera.
1: Inopera unende kwa kumatata mabili we?
3: Nanda inopera. I inopera nko kuti ndino msote sakudini mbazano mukepo na maparaji.
1: Polusi tukubudani mtundu uno.
3: Anta
1: inini wale dolo ndalegera. Wale dolo ndalegera. Ini da mkwina mkireza ndifidiri mnyana mamwari.
3: Anta wini nivo.
1: Iwa mkwina mkireza tifidiri mnyana mamwari. Ngo kuti mnyana mamwari. Apana ndhangu ishinga pojwi. Apana ndhangu ishinga tungeki. Wakamba kona mwari asinyiswa simba riesi ni satana.
3: Apana.
1: Shandaka itale so ni satana wakantumu. Ini ndemira mabao ndemira pamusi.
3: Kakundi teka teka. Kakundi kingisa.
2: Wakaravata. Aye Mzambiki undaka ajamashi. Aye barilino hili. Ya, nuwana na mangwana, eh?
4: Kanaka,
2: mbonga. Nuwana na mangwana.
1: Musaya, musaya, masaita kunini wea.
4: Nata, vapira kulipa, ma botiri, vatopira kusia, nata, pachinazo.
1: Okay.
4: Mm-hmm.
1: Tamusia ni, kilitese vapurikili vedu. Mchudo tola, imi muli pa nyumba, pa hukama. Mchudo tola mwana mjimai weni mwende na ena kubari. Shaka shaka. Isso é o que a gente quer com a massa de pizza, mas não é isso.

0: Kuna likasho tusu ndisu emisori provincial Josopha Lapomu nomanika usiku nyamase mangange kunanga kuti chirongwa chona chondosho chinopinda zvima dimingu nguva jakakwana kuti hachukana gumi icho husiku zvinengo yakano chikutugisi kana 22 horas. Apa mpurukire kamuti kudavijana na mtetembi anozi putukuku. Putukuku, ngoma jizinchi kamu unova kamu uchita. Zvino kunanga kuti ngoma jako unotapa mazwi na mangila. Ngoma jitu
1: nada naitandoka mimi nina studio yangu
0: wana studio
1: naitandoka
0: inda nukudi
1: studio yangu lebo studio ndi Maskogu Music
0: inaonika kwa
1: waruwa ndipa prenova pa shemiki
0: unubika oga
1: naitandoka
0: unubika hawa unubiki sabi kuna vamweni
1: nava mweni
0: kuleva kuti mabasa haya wakataka kudina
1: ya ni mabasa kuhulika na majijira kama nkila ni kama nkila purusi mankila fuwe mundu mweni nga lukunanga nzinyashu kanda maningi shaki umunu batongo mkuvu ni
0: jungete kufele kete padoku basi
1: ya mankila fuwe mundu mweni bendi seri wenga na wakandita apoy direito atina waya dificuldades inji ya norosofu ya ngananga aparte jo finance aparte ya alguma experiencias sempre ya norosofu ya normal nindir kuno de repente kancha kipa nyumba kwa mnyafa ni fwena mga shibu kudana mkaji wangu nguza kukapo kukendela wa naenda kama nkila meshizia kama na wangu kati unga kuma naenda kama nkila ima nkila fwe mundu mwenu wakantengira primera komputadore produsangu
0: Dimankila.
1: Nta prosu bankila ndi mundu mwene. Direte yume direte nem de verdade.
0: Yama.
1: Ndi ya. Hama te padoku. Nao padoku mem.
0: Zungeta chini yama.
1: Porque na jo hama mbeso mada no besa renda
0: nini. Jakasiana.
1: Jakasiana maningi. Ya. Tipo ni mundu mwene anono kundona no estado tipo maji adawana
0: kumbeji
1: kumbeji nao
0: kusule
1: ya asuwa anulutari ya mehmi nchiri jandoga no atevanto mwene wano duvidari na kukusha kiulijega pashita ya vashina relasyon ya na mankila te wali ni maish piore ya ni maish piore
0: wala sudakaja
1: ya ni maish piore maish kitempu jia
0: njokade mwale wakatenda njoka zoitika hasu nutende kuti vikri kuzale ndauta inchavo mankira zepano tifuwe na mankira tivone kuti mankira we putu kuku vikri pindale wenga pano wakako kusimba skulu kamara ukitabasa wananga hapa kuti shamwari yako ashi shamwari ashi hama ashi baba ndi vizini ngananga chini ngananga mwari wako mankira mwari wako makaimba mwesi muna mumbu mwesi
1: na mankila ya na jumashi mumbo ya jonchiku ya jonchiku
0: shukada kazi kudali vipuru kire kama tusu tiriku pindiri ya mkata mshiru nga chile kama mshiru nga mshiru tembe umwe tiriku davijana na putu kuku mbarwe o mudistritu yu mashanga mtundu no zinyaringe muno muprovincia yu sofala jino takuzashu kama jimwe ni ngoma kana imwe ni mumbo katiswe